kusigiri. Alright, ana mambia sase kujabinika kusigiri. Obulamu ino kumanya munange ngawe butambula. Ochitegera mwana wa mama, kasoke mbabulire bigambo bino wamanga. Bw'otamanya bulamu ngawe butambula genda sigalire mabega. Ochitegedde, oina mu bulamu bw'enseno kumanya nti abantu bakwagala nnyongo oli wa mugaso. Ochitegedde, watu batu munange tulira kusowani, baya mugaso nnyo. Era babagamba wali bagamba munange tegeka wa masowani. Awono munene mugategeka, kakati no munange we mumala okulya. Hata suwani bajiita bintu. Bananga mwayo zeze bintu. Jebaiza kubabu za mwayo zeze ama suwani. Awa munanga bifusa bintu kubango mga sogwe mbele kozechi. Wedeko kakati nobula mwabuli jo munanga bantu. Bakuagala nyo. Ngoli wa mga so. Kubange mbele wegwa kusowani bifuka bintu. Elaba jiite suwani enchafu. Ochitake dechi intu echo. Kati munanga chisera wechitu kanga tocha ina choso wala bakolera. Obanga tocha ina mga so. Chisera chijatu kawonga tocha ina mga so. Tebacha ina bakwagala ko jukira nti munango omuntu yali akulaba mu omugaso ne waba tacha ina cho mukolera aba kubala mu omugaso leka kati abantu benda kuzira munange bafuka bazibu buno bulamu kati we butambula omuntu akwasasaza ko kubanga ina cha kufuna mu omuntu tayimwe na kweisa mami mami kubanga munanga ina cha bala omuntu akwaisa daddy daddy kubanga ina cha kubalako kakati munange to dawo kulabika nti munange byo bikumwamu amanyi bwe bulamu bakuba mwaka fana nyinga esowani to najirira ko mere ebere tukula nga yonna nnyonjo nayo olumala okulya abamu bazisuula na busuuzi wali wansi okitegeera olina amala okulya suwani nasuula okubanga amaze okukola ki amaze okulya ekizibu kye kiwedde n'abantu abatu we bali ajja kusuulawo ng'ekizibu kikoze ki nga kiwedde.

0: Mamba, kasiriza satu fama mwafaroyo simbe mporogoma yedzembe. Habidi mwe mwezi mwa kwele sawe kubirabide za machago na kolwa lero. Mwasu za mta mwazi yote vada nazuko ka kandido mneka guwa kwe. Mambia wano ya sara simanyoba ni wamu mnangi saze. Kandido mwe mate na sara yangu wa kukubange no mnanga kande. Kaduka kusupidi ya hiriri. Unage na mnangu kwa galo kuzuka ka mnangu mdi buwa genzi da. Kandido mnangu inokuwe kangu utani kila wo. Budachi kanyo mala ala mwevuze na ingo waza na soke nesu magire muka. Chesu magire muka da chika kumi. Ala mnoso kwa jizikiza. Nedamu na kugamba mkuru wa budebu wake dede. Bwa waseti nze bwake njini. Unangala muwevu gina mwete. Kile kiza mune keka deo yu mkoge nora pikengo. Yiriba gondio nyaseto mimbo buuli de. Matanka ne kula maletu wafinjina kaimba terms and conditions. Ava peace ingaluwa mne Elijah chita ka. Ochitege de. Kati muna gino kula kwango yangu yiriza mkubanga. Kade kadu kabili soka. Ezura kwele sawe kuminabire. Ezura macha gona kuruwa lero. Ogene mnango no nyesente. Ove mnange mbibozi bozebio. Ebita gate ibozi bozebio. Ebita zimba. Ebita ina mnange jebigena kutuwala. Ochitege de. Wazuk danda ye kakati orie yo gata gata kumanya ngenda tandikira wa ochitegedde lero nkere wani ovembi okera abantu baba kedde kukola bamunanga atokera kubalambula kubachalira ovaduka kuduka chovala babaduka bisere bisinga mbagamba bwobato ina nyonsonge kutesa katebe kuduka alyo katebe akotoka teka wo kwanga kakatebe kagendo soko kuitira wa abantu abakujja kumulamwa eno libize munange ate mama namu alese rugambo kakati customers zemfo cho musa avinga ato ulire mbozo jagara nyo mama namu jalese ninga te munange mbozi te ina chegenda kwe kange kurachi enge kugatako kakati munange wabato ina nyo mugaso gwa kabenchako kajeko business yo gwe
1: kano kalowozo akalowozo komukeze mumambi esese ni Florence Ntongo omukeze mbakeze.
0: Okay, akalowozo kwa mkeze. Manyo batu ndaba kulabi kango yiribo. Kwako akalowozo. Nulabi kanti mnange kakutambuliza olunako. Akalowozo kwa nako uwalero. Banange bana mama magobwe na puliriza olwano kuroro olunako uwalero. Tulimu balaze na kuzomwezi kumina musamvo. Ngolim program mambi ya saza nange Ntongo mkeze mbakeze nga kukeza. Entalo bili zote tabanga. Entalo bili zote tandikanga. Mwana wa mama totandikanga olutalo redini. Totandikanga entalo za mawanga. Ochitegera munange kubanga munango ebiyinza okubitandika mpola mpolo inzo okubitandika obuyinza obubitandika obulina era obuyinza obutandika olutalo lw'eddiini obuyina obuyinza obutandika olutalo lw'amawanga obuyina ye munango obuyinza obulumaliriza tebuba bubwo kale munange ke kalowoozo kange entalo z'ebiseera ebisinga tezigwa kakati munange totandikange olutalo lw'eddiini totandikanga olutalo lw'amawanga okitegedde ojja kuba olutandika wano nga lwangu nnyo obuyinza obuyina naye ate munnange okulumaliriza nga terutera kuggwa mangu.
1: Kano kalowoozo akalowoozo k'omukeeze mumambi esese ne Florence Ntongo omukeeze mbakeeze.
2: Tinta tinta
3: embuzi ennume tetinta nga mugongo
2: bwe tinta
3: ngeri mu kafuuyi.
2: Kafuuyi ki?
3: Ak'omwayi.
2: Mwayi ki?
3: Ogwa kkojja.
2: Kkojja ki?
3: Kkojja w'olulimi.
2: Lulimi ki?
3: Oluganda.
2: Luganda ki?
3: Olw'engule.
2: Ngule ki?
3: World Cup y'olulimi.
2: Olulimi?
3: Eya Simba.
2: Okwewandiisa mu ngule 2026 World Cup y'olulimi n'okumanya kugenda maaso wano ku Simba. Kati mwenabe ulira olulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gotokwe wandisa. Mungule. Tewoba kunafuya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.
4: Ha, mzee katulu mwoli mzibu nyo.
5: None kanga mfabi na nonye vuno msulo. Kumbe gofuna daka kwa diakalala. Labe watermelon zange ziringa butanga. Mwanyi zefana nina zito zito. Labe nyanya zowe zinyirida.
6: Leka nawe, wata manyiku chijimusa cha bimo. Chijimusa chigendo kuza mwesubi. Nga chia mbebi limo kumulisa mangu. Noku kwa techimuli, nga tachiku nkumuka. Chia mbe chibalo kwenge robulu unji. Elanga chibi kumo kuita mcheya. Nenkubo butabikosa. Musange mfaith agro inputs mcontainer village. Mumaso gomu liango kwa Cooper Complex. Nekuenteme road. Mumaso ga good shade yokulira na share.

0: kwa saganyazi na mikanga mundange zitambula Marie Dari Sara manyi mundange buli chance jo missing atakola chi eteda kana nyongero bazukusa konzukusa kwa polo polo gambotia kasulent mne wazoko said doctor kante atogendo kujiriba gwei
1: uliyo manyoma nyi na jatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambi sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze.
0: Okay, gaziyo kumanya kuole mwongi mnange kuwela wongo wongo buli yago buli wongenda kumulimu wawo ino kubako na kantu kotege de kani mnango nakuruwale dutu kwenda kutunulira ebisolo na mwendo kwa manyo vye galina sada visinga mlimuwe mitu vyo busa maso na yungo ino kula vikanti mnange obitege ila mnango bado chumanyi ite ama kovu wako gula wanga ama kovu gaina manyo lukumi mu mtuwalo gumwe kumi bili kwe mtuwalo ebili nechi tundu ne mnange buno mwela bu microscopic teeth. Oba mnange buberobu nyobo bota sobola mnange kulebuka nga bukola chi ngobulengera kati gweryo kovu lyola banga litambula oliita oliseyeya manyati mnanga amanyo emitwalo ebiri mwenku mibiri ku mitwalo ebiri chitundu wabo dei gato chitegede chintu echo atabwa tugenda ko mnange ku chenyanje chimanyidwa nga shaka chino china amanyo ebikumi bisatu nokwe yongerera yo waguru ochitegera ta mnange buli dachi ka amanyo gabaga kula amanyo gabaga kula buli lunako chongera ka amanyo wetugenda ku gonye yoebera mazi buli omujati okufobu fi gonya munange ina manyo nkaga kumanyo chinana bwedu bwetugenda ko munange atembisore bidala na dera munange bibera wo munyumba yo emese yo joraba ina manyo 10 mukaga bwetugenda ko muntu gaye tugaina ina manyo asatu muabiri bwetugenda ko munanga akamyuka ina manyo abiri munana polo enjovu enjovu ina manyo abiri mukaga ngo tadeko na masanga ngo goraba gayitamu wonango gase wa mugemanya abiri mukaga embizo bengurube ina manyo amakumi anamunya embalasa ina manyo asatu mukaga kwa manyo anamunya lion oba tiger empologomeyo the queen of the jungle aina amanyo amakumi asatu omuntu aina manyo amakumi asatu mwabiri embwa ina manyo amakumi ana mwabiri kapa ina manyo amakumi asatu ochegede chintu echo wabula Si, songa yo na yoba dochi manyi into the mosquito esiri yo jola banga akasirisiri kola banga akatono oba dochi manyi into esiri eina obunyo bwakulango obwambe osala obunyo anamu musanvu bwedu ali mune goba doli awonti ogamba esiri yera bikamunage amanyo taina esiri eina bu microscopic bloods manyo abuntu abuli microscopic bubera butini nyo ngamunange kizibu nyo omuntu okulabika nga bukola ki bwe buntu obota sobola kulengera na maso gonga baina kuteka wawo microscope okulabika nti munange babukola ki babulengera kale munange tambula nokumanya ogazi ye obwongo ensiria ya munange togira banga ya muzanyo tegaya robu nyo obote bugaya wabula munange bunywa bunywi musayi ne bunywa nectar awo kitegero babu munange ne bintu ebirala bi jinyo nenga mnange gazio bongo nga bugenda ku mulimu nti ensiria yojolaba ekuhuzumira matwe chiro ino munyo buli microscopic tosobola kubulaba naye busalanga kajirita ana mu musanvu bweddo
1: uliyo manyo manyi na jatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambi sase ne Florence Ntongo omukeze mbakeze.
0: Okay, akada ndo kaduse, nenga sinema kugenda, mwami yatu useda wano kalondozi, Alfred abenenga mundange, aga kutusa kuhuwa suzote ya simu. Hey, that's the day.
2: Kumanyo nkola za anja ule.
0: Hey. Ati... Bukede. Hey, well, it's so smart, mande, hey. Okubie saa wawo. Hey. Kakati, baba, hawa bintu chawa mtu biyawa yesu, nga biiti livu okufa.
2: Bingi maulide.
0: Okay. Uh-huh.
2: Nenye nsa nyukula
0: mwendo. Na, nange.
2: Okusasa okulaba mu
0: mambi esaze tubulanganye nange esanyisa okula kale kabagalinda we
1: yeyo manyo manyi na jatoto manye ebyo kumanya tebigwayo gazio kumanya kwa mumambi esaze
3: tinta tinta
4: embuze nume tetinta nga mugongo
3: bwe tinta
4: ngeri mukafui
3: kafui chi
4: akomwai
3: mwai chi
4: ogwa koja
3: koja chi
4: koja olulimi
3: lulimi chi
4: oluganda
3: luganda chi
4: olwengule
3: ngule chi
4: World Cup yolulimi
3: olulimi
4: ya simba
3: okwe wandisa mungule bili abili mukaka World Cup yolulimi no kumanya kugenda maso wano kusimba

0: Rakalala, akabisa ngawano, wogendo kufunira kaseko kumatama, akatalika gamba.
1: Kuluwe, kuluwe,
2: kuluwe,
1: moya, kuluwe, kuluwe,
2: kuluwe, andi nze nyimbe.
1: Ogini kebinyo,
3: kuluwe, moya,
1: ntuli ya ntongo. No, binebi lala.
3: Tuli ya ntongo. Tuli ya ntongo.
1: Tuli ya ntongo.
3: Chongo.
1: Baba, noriba wali uimbi wawo, nga baba imba, bakulembelwa kabinazi, nkutumunyo soyogono. Mfimula mufu
0: kumkumula matugo gaweti kikina kasina kokusanyuka atinga woyiga mubinsanga wando.

0: noti noti oba noti biri noti noti nya noti tano munana noti noti gonzo vulamu neroni okuva mu mogo ngoko sakadi ya boda yongo musingo.
1: Abi wazibe mutya
2: webwazibide nge yali atwala abantu kubwa kadama kati ye kadama
3: webwazibide
4: nge yali akosa ba maidi kati ye maidi
3: webwazibide
5: ino je bwazibide ngo urubusinga abaronzo bunji
6: otaka tubiha hibwazibira obululu gwani buchiza balonzo bwinji
3: webwazibide
7: kirango webwazibide.
8: Yes,
9: Ngomero Alex Mukulu. Alex Mukulu. Echinichuka na irubogola simanga bo julira bo etambula bo eti bongo bo Alex Mukulu. Echigambo femwe mwefe ye Alex Mukulu. Mutala bitagule mutala bitagujo ye Alex Mukulu. Gonaga manya uja gawulira bene byali chena musamba kasirisa. Satu femwe mwefe. Mpologo mayedembe Alex Mukulu wetuajia mchinduchi na mchenda munana. Alex Mukulu ya gamba bulio mayo ya chenda musavu katonyeze. Na gamba neda tukole chinunga chidana nyo. Tutanike tutanike radio sima nga bajitegira banajitegira na wambu ya amanyi netutandiko kuwezo mpira kwa World Cup 98. Nalinze oye nyina Alex Mukulu by that time tuwamitanga kale chezi. Tuwabedanga ne Dembe Habat yaliko tuina Tina Kaija Bwangu yabedako tuwabedako na abantu manji nyoka anda timu yali nene Francis Chayune tuwabedako Chiwa Paul Katna abo nabona timu ngayo tuwatandika World Cup tuwajuweleza anga kati Alex Mukulu ngayi creative director wa fe kuyalite ichigamba Simbe ndujiite Radio Simba Femwe Mwefe abalanga bagamba fama tukawa no tandikeo Femwe Mwefe
10: FM.
9: Oh, we bongo ya kosanga. Ngango uliye bintu bipya nnyo byonna. Femwe mwefe ejo chimbyu chipya. Nje namusa akasirisa. Satu. Femwe mwefe. Sika tonye.
10: Yena achusa.
9: Yena achusa. Ebi na mene tujanga tubikola. Natani koku yezi program zoneza je kola konga. Gabiga dewa mna mkulu aga sekalala. Colin Mutambo. E timo e Julia yari ya bongo. Ngapo tulawaza waga no let's do this. Tukolewe bintuga chipia nyuma tuka haba antu yejo ulia lubogola simba Femwe mwefe mpologoma yedembe. Ngapo kama mpologoma yedembe eno yeja kubelanga yeyo ye mpologoma yedembe. Alex Mukulu wa Frida kumiaka nsambu mwebili ya tuva wakonduza lorua kisa Saturday
10: lomukaga kumachau
9: kumachau
10: zalimu sawa tano
9: shirudu. Edanga tusubira finizo muziki na mutamba as usual. Tumanyiyo Mukulu Alex Mukulu abadeyo nga mugomvu gomvu nga siya aliovu lunje nye chili awa teiz vine lona
10: wala mbwe bubade wakubeira yika
9: nye wantu wabaita balona wabamba tegira
11: nze ya ngamba keshi ntu nze saga la kubeira nga antunula mtubude webo muna haba siru mwebatu nulira nze misana mbwe mbasi ina nye chigena kunku umira yunga antunula nze sawa ze nebaka nengole byange ekironga abagezi batunula
9: ila ye chilabe na office aba kole bwe yabera
10: obula mwe bubadde opposite nyono kwabalala.
9: Yes ngebintu ebivye bili very opposite yanga jana ye naga no let's I think he was so genius nga tinga mugezi nyo nga inzo kuja na ye chintu kati ndachikatuna na ye chino chino na chiwa yakina ngune ku stage ku muzanyo gumu National Theatre omuzanyo ni bagu yuwa nge
10: nga ina ku stage te yagu yuwa chiro chike salwa sholo nyo
9: ne bagu yuwa zinge chile chile ne kubela ku stage nga wabela nga aliku mizanyo jia basi ngomu itibaji tegira nga guli jiri kagajali jama gezi manji yakina kune mbazu nge Russia na bagubise mizanyo yawe mine vichie vichisibi mizanyo mine na habi yuwa yakina kumpa kayimbirao nyine nyine ya Pride Theater na waka mwe vichibino vichibi chisiru mine vimuzanyo kagaba ya abande mtu mulala nyo ya mwela kuku stage nga bageza ko ku stage walowe omuntu ya kwate simu nga ali mukuzanya simu nevuga na imizo muzanya na gambo yu mwe sente za afurume
10: ewa nga alieri mu audience
9: na gambo ya afurume muzanyo nguru ya zingi ne miaka ne miaka
10: oli wano
9: ma
10: jio magali kwa ne
9: simu yu so what get out na amaru muzanyo na agudamu aina kwe ya nuna kem kuleri National Theatre eri waggulu eryo mchalo yabiranga mu Ebony sija mwogera kati na muulianga ali mu bala waggulu eri ku National Theatre awagana hee hoo na stopping wa muzanyo na yambuka na luka wala bulirenga wana ba ulirendo osiri kemi nyewe gwewewewewe
11: Nisi wamule wakolo ya limu afrigo wano Endo ngekaba Na wabawewe baya kola chi Nasa kwa sikuza nako Totu manjira Tweja tutisa tisa
9: Dynamite ya mwa Dynamite kwa gamba Kwa afrigo
11: Ya limu shi afrigo Chino chini recent
9: Yani
11: Beno abasaji abajao Shosa njaka limba weru
10: Mwo di mwenyini Mwoy
9: Ye mwoy
10: Mwenye nyini.
11: Echiyo kula shi.
10: Matofu.
9: Oye matofu.
11: Tonela kwa Alex Mukuru nga atabukide ku.
9: Na Alex ya najina jina bichu. Yes.
11: Alex Mukuru ya janga na akubamu.
9: Hmm.
11: Kalikoro ya janga na akubamu.
9: Hmm.
11: Aleba mmoiwe vamu kaka nyanga mreke. Nga ajikute jitabu leka. Chinde mungu kube.
9: Ebo atyo.
11: Zenja kufru mea. Mwina mundu. Tutisa tisa.
9: Batu weyali.
11: Hey.
9: Deyali muangu nyo ya kuma kono muana kustegi. Rebe no kuwa mtu mzanyi. Mwari mwemese.
11: Ya tomele chisengi
9: Nengene tomele kateni Na ajikuwa divansi Ya mkuma paka kute winto ni wansi
11: Bazika uwa
9: Na hii afiro chitawe
10: Kukua na mutamba
9: Na mutamba
10: Kupanga veni na mutamba
9: Chitawe weafa Ya gama sija kutawa na bantu kujanga wakabuli sasa Maitu kurovu ujiwa velao Na janomu na ambo mchimu kombi Na wapake National Theatre Na hazanya na dayuna Katika kare muna avira mwenye wacho uji Mutukuma mu.
10: Yo chivuka ya chinyumie chintu echo.
9: Okuba ande bona iba
10: nakatemba. Yatambulanga no mulambo.
9: Yo. Bala katemba bonabona bachimanye. Omuntu wafa weekend kwa Monday.
10: Chava chivuka yali bagala yo kuba bazi kama mama wenga aliko stage. Ah.
9: Kali bi ebyo ne bi Alex Mukuru bitonto to know. Lubogola Simba tufidwa nyo Alex Mukuru. Very very bad.
10: Wado ya tunyumiza abachala kewe. Mwuzi wajiri
9: mtani. Sino ginde nyo.
10: Na jaketala.
11: Na atabuka.
2: Mwe! Mze wano mwaka la chibu! Babimu li babimu!
11: Mwuzi kunzisa!
10: Nala ye nduru vlio muna akankana wati. Vanyumana zaketala.
11: Naga eshi wajita tension.
8: Yo yabadewe wazimite. Ngamode kutusi wako. Mug!

0: wano kushenda mu musamba kasa tu femfe radio sima impologome yedembe abiri munya aida chikezula yoko ile sawa etane zencha unakurairo njagate mba weko kubumu kubuyimba wa mugenzi Alex Mukulu kubanga abadimpa jiruwaganyo mu theater industry wano mu Uganda iranga mpozi nze nakola koko na iwano ku radio simbo bobo webumu kubuyimba nu wano kurubogola simba nela wetu watandika na buo nga lukumi mwenda chenda mwumunana eze njimba nga tuzi kuba nyo ate dala na inga mpozi kubitono tono njaga de just ba isa muko kubitono tono ntio msaji afode wa miaka sambu mwebili kubanga yazali bwa lukumi mwenda atano mwena iranga mpozi eri emisebe musingo na inga mpozi umukulu oyo awandise kumiza nyo atene nyimba ululerumuku nyimba zemba wade na inga aino muza nyo muzukulu wakabanga lago ya wandi kumwaka lukumi mrenda nsambu mumu sambu na wangula na wanga na wandi kumuza nyo mla lukumi mrenda nsambu mumu nana ngule ya kamu kukulu bintu biya kolanga ya bijanga ndoza mu bintu biya laba lukumi mrenda nsambu mumu mwenda na wangula na wandi kumuza nyo springs of tears waluo muza nyo mla lago baitange Gudu Muganda ogugwali bwana mubiri abiri mwemu ogotwagula banga biri abiri mwemu oba chenda mugumu oba bwechito wali wo radio mambo bado wali wa mazina gobwavu nemiza nyemirala 30 years of bananas lukumi murenda chenda mugumu bimimu kubintu ebikwata ku mukuru Alex Mukulu waliwo muzanyo mulago baitanga Wounds of Africa waliwo Lake Fish Basket waliwo amazina gobwavu waliwo Kasigu waliwo Kasigu kati atene muchoga mu mubiri mu musanvu na wandi ko muzanyo guest of honor oba guest of honor waliwo muzanyo mulala Janet to self realization gwe gwa choga mogo ne mizanyo emirala minji mu lukumi murenda chenda mu munana na sisinkana Alex Mukulu nga ovudde okubera anti namula banga wali nze nga ndabe mizanyo je no musanga ko ku Pride Theater wo nga abera simati era nze nalwawo nyombo nalisi namutegera nga simati musajja mu na Uganda ngo musajja abera simati nyongo boga babanna musajja wawo no ezimu ku ngoye ze yayambala nga bupuluneke buno busibo obulago ni bwabanga ali mu suti era kapuluneke kabamu nga abera very smart ate nasomako ne mutabani we nafuna omukisa ne nsomako ne mutabani we Edgar twali tusome mitaramali eyo ni wankubade na mulike bibinanga bibiri maso walinga yo muvubuka Edgar Mukulu namulabye n'okumulabera n'omwana we bambi yali yamufaanana nako kabiranga kana nga kali smart ne kati simanyi oba Edgar ali ruddawo oba wane namulabye ko wano mukufa kwa tata we naye nga mpozi nze kyenzijukira ku Alex Mukulu wano muchenda mu munana nga tutandise okukola wano ku Lubogola Simba yayinanga program eyo regulo kasenda bazana yayina nendala ganyana yayina nendala wali omuka awali omuka na kati echali wo era muwali omuka bo walemererwa omuntu wo yajjanga ngobanga abawanse nyo ngaita kalanzi hama ni reception wali hama ni ono mufulumye sirye dabiro msajja gwe bafulumya gwe baita chifu mbowa owe nabulagaleyo na mufulumya nange mukama wange Colin yangamba ko wanombunzi je muigirize computer na gamba omwana omutonga ayigirizani akukwata ku nkona na kufulumia omwana omutonga ayigirizani eranze bisere isinga emyaka ejebiri Alex Mukulu je yamala wano ku Lubogola Simba ngambera olusi mwekweka bwekwesi olu ya ngamba pandikire bintu byosubira okwogera omwaka mulamba banange omwaka mulamba yenda bakubira koko kugamu kumalobozi gomukulu Alex Mukulu nawo ulire koko
1: Agambye ki?
2: Angambye kuwuliriza Simba. Akinani saakyagala nga mukomo bi azadde abalongo.
3: Skebon. Skebon. Ndi Simba. Ekawanga mudde.
4: Hamwe. Wata kukuba mayingira. Wafe. Ekukuba amafuluma. Hush.
3: Skebon. Skebon.
5: Tukiriza munti ena kujja ko sanyu lyo esanyu erisinga liri mu Simba Taxi
6: kaneza kulebo ya stress
7: go with Simba Taxi
6: tinta tinta.
7: Embuze nume tetinta nga mugongo.
6: Bwe tinta.
7: Ngeri mukafui.
6: Kafui chi.
7: Ako mwai.
6: Mwai chi.
7: Ogwa koja.
6: Koja chi.
7: Koja olulimi.
6: Lulimi chi.
7: Oluganda.
6: Luganda chi.
7: Olwengule.
6: Ngule chi.
7: World Cup yolulimi.
6: Olulimi.
7: Eya Simba.
6: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa mungule. Tewaba kunafu ya. Bakambe. Mundeka tinte. Gengule tinta.

0: 30 years of serving Uganda.
1: Nkubuge Charles Ranga, mubazi wa bitabo. Okusinziira omulimu gwe nkola, kwetaaga okuba ng'otunula nnyo kompyuta ng'eyo, ebipapulapapula. Natuuka ekiseera nga sikyalaba nga bwe nalabanga edda. Bwe ntyo ne ŋŋenda ku test. Okuva olwo ka twayisa emyaka ng'ebiri, nkozesa glasses za lapeera, nkolera ddala bulungi emirimu gyange, okulaba kwaddawo bulungi bwe banga nzikozesezza.
2: Jangu ku lapeera, okeberebwa amaaso ku bwereere. Watukubira essimu ku 0709 7745.
3: Mimbi muja wano.
4: Okaro.
3: Lwache mili chabwa mubira munuana.
5: Nintata yansi okeleza. Aisisa chitabo change. Na manyane penso yangi.
3: Ichimanyi. Fene tubera tunyega. Na ye kuluana. Siye gunjo la bijibu.
6: Okuluana gana. Siche chukukura. Abazadi bibakura. Abana bibaiga. Chitigeza. Abazadi bibabe tanirente seganya. Shiwe chukura bidake chidunje li abana. Nibali ukaba isaba nabwe mungeri enunji. Omutali kuluana gana. Enkula gana enunji. Etuanda wa makama runji. Era ne chitangaza nebiseda byabana ebyo maso. Raising Voices. Kubanga, nembiri abulimwano kukuro gulunji ngata tulugu nyizibwa.

0: Ana kuchenda mu musamba kasatu FM radio Simba Impologoma Eyedemba msori Fefe Busi angaliwa muni David Lutalo nainga mpoze da chikazo zili 13 zezibula yoko ere sawa etano izencha unakuluwa lido nkubuli deko bitono tono ebi kwa ata kumugenzi kati mkulu Alex mkulu na Alex mkulu nainga ati mpoze unakuluwa lido kaungeze da tugenda kudamu tugende tusule wali emenga o just opposite nebula angao mnyumbe eda yaringa ndoza amekantini eda nyumba hiyo baada bajitanga amekantini bwana lina akaje Kampala nga manyinte ye amekantini na yao atewe wali ya makago gwo mgenzi kati Alex mkulu lero je tuli encha tusubira kutwa okumutwala ko ku National Theatre aluwo kusatu atera ko mewabere awakawo awobode jakubera awaka then okuzika kuteberezebwa oyitebana bakakasana nga kuyinza okubeerawo olunaku olwokuna so ye program bwetyo nga bwe kyayimiridde ebitonotono byenkuwadde ku mugenzi kati omukulu Alex mukulu eyakolerera ennyo yakolerera ennyo mpozi theater industry ya last year yaleta yuko ne kumuzanyo last year yakola yuo muzanyo gwe bayita kulumbisi kulunkalu kwe gamba olabanga Alex mukulu ebintu yabijanga mu bintu ebyabulijjo kulunkalu ebera nsenene chokanga ate mu nsenene muberamu ne kulumbisi nebirala bingi anyway nkukonedde ko bukonezi ku bitono tono nzenga koni nzenga nze byemanyi ku mugenzo oyo Alex mukulu na mwe chogwe munanga ali kulubogola Simba kati gwe gali wa agali kalo konange mba wadde agafe ne wafe kulubogola Simba kati gwe gali wa agali eyo jo sinzira okubera nga mpozi owuliriza na ko kangalete tugaite mu
1: agali eyo twandika ulide na fe bichiri fa mututundu cho kukaroko au mukatundu ka uosula agafa kustajia ya boda uokolera oba mupaka uosimba mukataliku uokolera kuchiduka mutauni uokolera oba kukara uosinzi lokuuliza tuwalika ulide wandika tuwade gatue katika tika
0: okay njagala kusoka mbatu wale mbuto eba munanika waliyo mbuto eba munanika waliyo medise mwanga medise mwanga soko tuwe ama ulire agali saideyo tuga ulire
2: ekuli nasobodo kusakira nali kusakira wano kuchali chiti wakansika bwebubi obusu se mugombola eba munanika imabe gakawo nakuweleze gulire eri ababi abajja neba ingiri edwaliro neba bamu ebintu olunaku olwoku tano bazize ne bayingirira kliniki omusawo oyo nga ayinawo mobile money zaabadde sawa nga nnya ezakawungeezi ababbiba ne bajja basalako omusawo ono ne bamugamba aleete sente omusawo n'abategeeza siina sente ne bamugamba ekiso kiraba kubulamu ne sente oyagalawo ki omusawo yadde akyesigiriza omusajja n'amuyisa ekiso mu kyenyi era omusawo ono yaggyeyo obujja sente n'aziwa abasajja baneeno ne basobola okuwulita ne sente baamulese mu kitaba kya musaayi era oluvannyuma ennyo abantu basobodde okujja ne bamutaasa ne bamuddusa mu ddwaliro era kati wenjogerera ali mu kupookya na biwundu naye nga poliisi yabakanyeddwa n'omulimu gwayo ogw'okuyigga abazigu baneeno yegwe nasobodde okusakira
0: webale nnyo webalire ddala medise mwanga kyambadde ali munnange nakifu
3: mwannyinaze kitalo ddala eky'omukulu anko Alex mukulu waliwo kye yeeyitanga na kati nkyakijjukira ku Radio Simba nga yeeyita nze kalekyezi omwana we namutamba akantu ako kapureyingireko naye kitalo nnyo kitalo ddala
0: oja kubeera nga okafuna okay waliwo wano Zaviano twagalya na
4: kasongo kimanyi ka destede e madamu kono boyogedde ne Zaviano vena kasongola ambanye ngidewo na maulira gocha madamu kono maulira na gali na gasaka ku Friday mu katale akamba kabaita kalongo wali accident ya gwao koni nga yabasajja bali ku peshe omunga weso omukazi nga ino mwana koni omusajja yali ave bamugolode yajanga avuga speed ya kizungirizi nnyo koni na atomeragana n'omusajja yali ava mu katale nga agwa mu main mu lugudo era koni bakubba omusajja ono yali ava mu katale koni omutogo nane bagwasa omutwe ne gutanka kuyiwa musayi omukazi ono gobali bawese yaino omwana koni nagwa wansi koni nataasa omwana nayo omukono ne gumenyeka era kati bali kubitanda bapookya lwa kuvuga nnyo speed ku kubo none yakola obulagajavu mu kubo ngaaguddemu yenna ali awo ene hawuleeta lukinza speed tata labye side ne side nga agwa mu lugudu so madam koni tukubiriza abantu bavuge pichi banaye muvuge no bwogendereza obulamu bwamwe mu bumalawo n'abantu be bavuga abasabanzi lwacho kirizo omuntu okuvuga nga agenda kukusa obulamu bwove mu nsi.
0: Okay agoge gali side yayo kansala muwa yatuwe agafuna jemba koni
5: bale kuwelezo no kansala muwa ina jemba kakati koni egulire lyenina lino nalifuna kuna ku lwokutaano ewali omukyala eyali atudde ku boda nga agenda ku mulimu owa boda ono yagenda navuga bubi ne yekona ku trailer omakati gayo pichi ne bakasuka mu trailer emipira gyemabega ne gibanyiga era omukyala yafiirawo ku sporti ate n'omusajja owa boda bamudusa mu ddwaliro naye agasembayo okuwulikika nti naye yamala n'afa kakati
0: muna ala nnyo webalire ddala agoga egali eyo esaidi ya kansala muwaya tukyeyongerayo wano eno okulubogola Simba mikwano gyange nga muli mu kyalo naye ngugenza okulaakulana abantu ab'emitima emibi bajja naye bwe bajja obaweereza akayimba akafaana bwe kati

0: Pamwezi gwa agasiti gwokka gwokka kikebera mawugwe ebyene entambula y'omusaayi amagumba na buli kitundu ky'omubiri gwonna ebisinga okukyuma kino ekya MRI scan kubira musawo Judy ku ssimu 0745 739 4 9 0745 739 4 9 osobole okumanya ebisinga ku ebyo ssimu 0745 739 4 9 Mwena haba netawa mungule yomu wakaguna wapia na mwabataji wangu langako mstukile muje wanukusimbe bukoto mwandi seku unakura mande okutuka sande okutatika kusawa nyezo okumacho okutuka kumyezo regulo sabolo okujane ndu kusayo kubega nga yachikula chona nga yachika chona nga tesu kamia kakumi nebili obo okujane bijikuwa tako okua andisa kwa welele atetu ya sigama kubika vya Buganda jangu uwe wandise
1: Biba debilangu bia mkuredio Simba era biko miao Nenu yesawa yendala Kuruba kola

0: amawulire mu bufunze gagano ku Radio Simba.
1: Ngaga kutusibwako Stanbic Bank. Buli lugendo lutandika n'okusenvula, buli kiroto kyeyongera amaanyi na ddala nga tutambulira wamu.
2: Mwebale kubanga mukyawuliriza Seddume Lubogola Simba. Nze Amina Nabule Kajimu okubatuusaako amawulire ag'essaawa omukaaga mu bufunze era nga ku ssaawa omukaaga kwa kayita eddakiika bbiri. Kooti enkulu ekola ku misango gy'amabanja etandise enteekateeka erigenda okulongoola ssabbiiti bbiri nga enteekateeka eno egenderedde okufa okulaba nga bongera okwogya abakwatibwako ensonga ku ngeri gye basobola okugonjoolamu ensonga ezeekuusa ku by'obusuubuzi, ebyobuzimbi awamu n'emisango emirala gyonna nga gizingiramu engassi n'ensimbi. Yesentebwa olukiiko olukulembera disitulikiti y'Ekiboga nga ye Kalunda Nsilo wava muno agumizza abatuuze ng'abasirikale abakola n'ekitongole ky'ebyebibira mu ggwanga ekiyitibwa National Forest Authority NFA bwe batagenda kuddamu okubagobaganyako ebibanja byabwe ebigambibwa okubeera mu ttaka ly'ekibira eky'Eluwonga Forest Reserve okutuusa nga disitulikiti ne NFA bamalirizza okutereeza ensobi ezaakolebwa mu kwerula empenda z'ekibira ekyo. Waliwo omukadde w'emyaka 82 awanjagidde ofiisi y'omubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'Eruwero awamu ne bannamateeka abalala okumutaasa ku mwana we yennyini gwe yeezaalira ono ye Pastor Fred Kakooza amulumiriza okumutigomya nga amuyigganya ku kibanja ba omugenzi Philip

0: cambiar. ¡Uno va para!
1: Obani ali mukabiga lero
2: Jacobu mkuogera kumgaloro mudo mtimo
3: Agati za mira
0: Muhamulina
3: Kati yaba imbi mafugu naba imba kuchintu chechimu Ati tichichuka Kati yaba nebata nika kati kuimba bitundu vya chama Zingine ika nembira ba
0: Karemu la mulebu za talemu la nebalebura Umulebu ziwecha sa
4: Mama fina no milio ni emuji wa ngamba Nsasule kweleze li siti kuserena Fai tugenda kukatiza bana Fai tugenda kusaba
5: Ulaba pono
0: Mumbazi yo mukafunda Kava nyigine mukafunda ba mu Holy day.

0: Today, oh, kanze, omutima gwonna ogukutte ogunywezezza bw'oti. Bigambo mwana w'abandi nkulayirira bw'atajja ekawungeezi obaako kisiraani.
1: Tinta, tinta!
2: Embuzi ennume tetinta nga mugongo.
1: Bwe tinta!
2: Ng'eri mu kafuuyi.
1: Kafuuyi ki?
2: Ak'omwayi.
1: Mwayi ki?
2: Ogwa kkojja.
1: Kkojja ki?
2: Kkojja w'olulimi.
1: Lulimi ki?
2: Oluganda.
1: Luganda ki?
2: Olw'engule.
1: Ngule ki?
2: World Cup y'olulimi.
1: Olulimi?
2: Eya Simba.
1: Okwewandiisa mu ngule 2026 World Cup y'olulimi n'okumanya kugenda maaso wano ku Simba. Kati mwena bewulira olulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojo kwewandiisa mu ngule. Tewaba kunafuya. Bagambe mundeka tinte. Ngengule tinta.
3: Sera, obulamu bubeera bukugamba nti ekiro kya leero kikyo oluno ne weefunira ka Gilbis okiwulira ekyo eryo eddoboozi ly'ekintu ekinene ekitandika ye Gilbis kyekibawo oluvannyuma lw'akameseji akabuuza nti tukyaliko kino tekirinda mikolo mitongole wabula kibeerawo mu mbeera eza buli lunaku ng'okutteka Gilbis mu ngalo zo eno bwe mulasa oluboozi oluwerekerwa obuseko obuwoomu Gilbis abaddewo okumalira ddala emyaka mingi mukakkamu afunika ate ng'aba muwoomu nnyo ng'otabuddemu ka tonic olwo nno ne weemisa n'emikwano gyo kubanga ebiseera ebirungi tetubiteekateeka byekola byokka Gilbis leka ebiseera by'essanyu bitandike omwenge omungi gwa bulabe eri obulamu bwo tegutundibwa eri abo abatannaweza myaka 18 nywa n'obwegendereza

0: Kubatu usaka maulira agisawe kumi mubujuvu. Banachibiina echa Forum for Democratic Change batadde kuninga government na abagala okola inonga abagala bakola inongo seriza muteka lyebyensimbi kubanga eririwo libanyigiriza. Aba FDC bagamba nti government edidde enkola ya mobile money netuuka n'ogitwala ng'ekyobusuubuzi netuuka n'okiyisaako emisolo mingi ng'ate enkola eno etaasizza abantu bangi ate nga ensibuko y'emirimu eri banneekolera gyange. Bino byogeddwa ssentebe wa FDC mu bugwanjuba bwa Uganda Robert Centenary abadde ku kitebe ekikulu ekya FDC na Jana Nkumbi mu Kampala.
1: Kitwala ng'ekyobusuubuzi. Nandibadde ng'ekitwala ng'obuweereza obusobozesa abantu okufuna ensimbi zaabwe nga tebasimbye ennyiriri mu banka kubanga ziba mpanvu nnyo. Era buweereza obutondawo emirimu kw'abo abantu baffe abavubuka n'abakyala n'abaami abatasobodde okufuna emirimu gya gavumenti ne mu bitongole ebirala nga batuweereza obuweereza bwa mobile money. Naye tugenze tukizuula nti abantu abasinga bavudde mu mulimu gwa mobile money. Ebadde etuwa emirimu egisuka mitwalo 15 jukira abamu babayiganya ku nguudo we baali bakolera naye ku luno gavumenti esazeewo okubayiganya mu ngeri y'okuteekawo emisolo. Bw'oba oweereza ensimbi gavumenti ena ebitundu byejjako ku nsimbi zo n'oli agenda okuziggyayo gw'oba oziweereza nako kuliko omusolo oba omuweereza za kukola bujjanjabi oba za kusasula kugula mmere gavumenti yote fwayo.
0: Sentina lagase konti government yesana ekimanye nti obuweereza bwa mobile money tekyetaagisaamu capital mungi naye ate ekisinga okukosa gyemisolo emingi egiggibwa ku bantu ne batuuka n'okwagala okwenkanankana n'empeereza ya banka.
1: Twandibadde tuteesa mu kifo ky'okuteeka emisolo gy'enjawulo ku buweereza bwa mobile money gavumenti yandisazeewo n'egamba okusindika ensimbi tetujja kujjako musolo era nga bwe kyali bw'oba ojjayo oba ojjayo mutwalo oba ojjayo obukadde 10 tujja kujjako katugambe nga 12 kubanga obuweereza bwa mobile money tebwetaaga kuzimba bizimba binene ng'ekizimba ky'amapeera ekirimu abakozi basasula amazzi basasula amasanyalaze basasula buli kimu kyonna just ogenda ku simu yo n'onyiga amapeesa omuntu n'afuna obuweereza. Naye kyenyimiza okulaba nti twandibasabye kole ennongosereza mu tteeka erifuga ebyensimbi mu ggwanga lino mulongoose kole ennongosereza ku nsimbi emisolo n'ensimbi ze basasuza abantu abakozesa obuweereza bwa mobile money.
0: Bwatuuse ku nsonga ya zi app eziwola ensimbi ku mitimbagano agamba nti app zino ziyitiridde obungi naye gavumenti esirise naye nga eraba. Agamba nti gavumenti esaana ebeeko kyekolawo kubanga bu app buno butadde abantu ku bunkenke n'abalala ne bafiirwa obulamu bwabwe.
1: Twandibadde ekyamabanja agayitiridde ku banansi naddala nga beewola ku abo abawola ensimbi oba aboyita ba manelenda abayitiridde okuteeka amagoba mangi nnyo ku nsimbi ze bawola abantu baffe. Omuntu wa bulijjo agenda mu katale ne bamuwola emitwalo 10 naye nga alina okuteekamu amagoba g'omutwalo gumu buli lunaku. Bw'obala ezo ensimbi ku nkomerero y'omwaka gaba magoba mangi nnyo naye ate bagendayo nga tebalina kyakkola kubanga gavumenti yasalawo okubaleka mu ngalo zaabo bamanerenda be babanguyira okubawola ensimbi. Bannayuganda balidde amabanja nti ne ku application obuli ku masimu gaabwe nga bu mokashi n'obulala nabo bubatuukidde mpaka mu ngalo buli wendi nkufuna ogenda kusanga omuntu bw'oba oyagala kumuweereza ensimbi ku simu ye kyasooka okugamba toweereza ku namba yange eriko ebbanja ate nga si bbanja limu naye kuliko amabanja ga bitongole ebyenjawulo. Ekyo kituteeka nnyo ku bunkenke nga banansi.
0: Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni Tibo Haburu akalaatidde abakulu b'ennono okwongera okukuuma obumu awamu n'okuyigiriza abaana ennimi zaabwe n'empisa zaabwe ez'ennono. Mubaka bw'atisse omumyuka ssaabaminisita owookubiri mu Uganda Dr. Chris Walter Chionga ku mukolo gwa mmeeja yaginyuka Baker Kimeze ogwo kujaguza miaka 18 nga atudde ku ntebe yo wa Sabanyala omukolo gubadde ku lusozi wa Birumba mu Gombole Bale mu district ye Kayunga wansi wa mulamu gamanti obuwangwa bwange kye kitiibwa kyange ng'obunyala enkumi n'enkumi z'abantu okuli bannaddiini bakatikkiro b'obunyala okuva mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bannabyabufuzi n'abalala beeyeeko ku mukolo guno.
2: It is not possible to know.

0: 21.
1: Hey, nga mushimani chunja.
2: Nafeta tuli bakubangaza. Tuli mutora. Namwe tuli ngideho. Muka uge sikano. Nga tuwe simye. Tuwe golode. Tuka angabate.
3: Oh, it's back.

0: Kumiyo nga tuli bulala musawa ya feyo kumiri kumina mukaga baba zisa kusawe kuminemu eza kongesi korona kuralo tuchude mota magezi gaze ntilo likumu kulikeo bamite tiana kuganti ya magezi gaze kakalade kaitri vate vibe kadeka vaka wakalo skies kwe kusimba kuhuli baba nafaka ungezi metu katuwa liriza mpola mpola ndieno mbitu nulira ngabo singo kumiraba na wabiyetekere za ngabo singo kumitegera bandange tuwa kata kwekata kubwa na Uganda buna ne famire ya Alex Mkuru yes. Bana itu wakala kubasasira ngabitalo bia zebubi muna katemba omuyia atenga director abado msajwa enge sabigu ebi ntu abadabi laba mungiri ye era yaliko kumkozi wano kurubo gola simba tu wakala kubasasira kuba na ikitalo nyo kitalo dara abandu wafobenda mutamba mitiana
1: yes
0: yono Mkuru yajasibuka yajasibukeyo ya imba na kemba kakati ya benda mutamba anga batu wafu waziza manyeo so balimi wa majani manyeo buru balimi wa majani ba manyeo
1: buru
0: nji ee na kampala anga bogera na kampala anga bogera wana nyaba kenda ni watada
1: manyira
0: amba dente kambi soko nkulabi yengo kenda
1: kwa Nikuonyira kamwa ndoza Dagala bategeze bikore jya fubana fuba so shine agro chemicals bakurete de dagala so shine kiria erito muddo mubirime bulunchi juba nagezi nza atena liagade kakosi lito muddo ligira maso banga ligutira dala ngali gukura emirandira wansi ne lukasa bulunchi nyo yesigika ako mukwano gwange atenga likora bulunchi nyo tiriko sabirime mukwano gwanga luza atenga kambu bulunchi nyo ku muddo so shine kiria likora muddo bulunchi nyo obumonde alumonde mubijanjalo ne mwogo ebirime birala byonna liamala da kugezesebwa atira nditungu Sushan kiria dakara erigende chitono kubanga ate mulitas makumi yabiri so kubira ngo kosa mkwano gwange amulitas abiri goka a Sushan Agro basange ku Nachivubo Plaza omaliro namba 2 room FC abiri munana ojapere omanye bisinga okopa bakubire kusimu ya 0 musamvu musamvu 2 ana musamvu chenda mwemo asatu mukaga ngambe 0 musamvu musamvu 2 ana musamvu chenda mwemo asatu mukaga ojapere kufunira dakara dunje ya Sushan Agro abiranga ti mkwano gwange wa ma ojenjaba eni mireyo
0: mbwishirika ndo twagala kutegeza kugwa uliriza mprogome n'ujedembe nti obutonde bwensi kikulu nnyo mu bulamu bwaffe ng'abantu era nga twagala kutegeza nti abantu bangi eyo gye muli eyo bambi abamu bakikola lwa butamanya
1: yes
0: ennaku zino bamazeewo ebibira bingi ne bisanyizibwawo n'abantu bangi abasimba emiti si be bangi nnyo abali awo ogaa nti battanidde nnyo enkola y'okusimba gi emiti kati nno tubuuza ekibuuzo kiikino okusimba emiti mu bitundu byaffe kiyinza kitya okutumbula ebyobulamu
1: yes
0: okwongera ku bungi bw'emmere wamu n'okwongera ku sente eziyingizibwa mu maka gaffe ekibuuzo kyekyo nkikuddiramu tubuuza okusimba emiti mu bitundu byaffe kiyinza kitya okutumbula ebyobulamu kiyinza kitya okwongera ku bungi bw'emmere wamu n'okwongera okuyingiza sente mu maka gaffe kati ddamu ekibuuzo kino ng'obipinga ku nnamba eno eri 0 2 0 3 0 0 3 2 ngambi eri 0 2 0 3 2 egenda kukubira ekwata eddoboozi lyo ku katambi oluvannyuma eddoboozi lyo lijja kuba lizannyibwa mu pulogulaamu yaffe ey'obutonde bw'ensi nga wayiseewo akabanga ku sande essaawa zijja kuba 11 ez'akawungeezi tuyambeko tusobole okulaba nga tutereeza obutonde bw'ensi n'okusobola okulaba nga tweyagalira mu mbeera nga ffenna
1: ffenaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa zabade set kuwerere umupiro gogo wabade kutubeti na kusubide kone mpangu na kutubeti
0: eyo ye community ya Firudi
1: Firudi
0: nze natagende kome si community ya Firudi community ya Firudi siya ya wangu dompia
1: community ya Firudi jajawo
0: ye ya tebi
1: Firudi ye ya tebi ya dekarafioli ne no no odegadi ne
0: kati atata ya baderi
1: nika ya vat
0: ati jamtende si manejari kati aseno ye ya sambia maniyo
1: wabade mloji kako mkazi wajia kuse miku omulimba mbogenze mupira ero nkubirange simu nonebu zako
0: echikope echitandika premier league baba
1: echigula luji akabubi majeka manisa akabubi ka premier
0: na hila chote chimpakiza aseno chote chijia kumpakiza aseno chijia
1: mkazi ya gama wana wangina aseno 22 beti mkwano kwa jangano kutengese kwa mako tuwasumido mpira kwa manisa ni aseno ni tuangule nsimbi baga 22 beti kakani liji ziko miyo mpira jiko miyo kula waka mtu yo mangu nyose na kuzigiri deda gina kusumi yo kumutuma kwa nteka 22.ug 22bet.ug gula waka mtu yo loginga in gula waka mtu yo kamundu yo nabayo just ni kamulu yinyo waka mtu yo merige kura kakati wanu wali uwe wafuna esente zo soko teka kuga waka jugula waka mtu yo tutia kuteka kuba mituwana na mumenda mtuwala tano waka kaduwa meka guwe chikuru kastoma ngutande kusente zizu wenako bira shuwa zigena kuda kubanga tugenda ziku bisamu ebitundu chikume kuchikumi
0: yee yeah.
1: Wabula bonabo chino chinja kuba ungo koseza promo code e ya Simba
0: okay.
1: Simba FM teka promo code ya Simba FM ogena kwenda mkwana wangu finish sente embele wea gali sente zote ndeko bache kwenda mazikubi samu kodi post wa soka ku 22 bet embele kutambulia mulunji nyonyi ndala wasipele ku 22 bet tukene masumbe na tuanika season ni mpira ngate wetu wangu na wetu nyumiru mbira
0: mwetidi katino bobango mazo kuchitegele echo toro za lonza chikole ngabo lino kuchikola evi ntubenga bitambula ngabo singo kuvitegera abaye birungi sibirungi embe abantu sibe tegefu
1: kukula kitia
0: kugondela chiteke ili okudamu kuyonja
1: iyo wazi tukaditu yonje
0: nanti mwezi guna ngabili mume kao mume ndoba
1: kubali mama luka tuteanzi umusa
0: kati aga ati watali bimotoka bigenda kutuya amba kujia kasasiro wafe tetugenda kodachi
1: hai na labane buzeki agamba kati bulinsawo ya kasasiro abantu baba kule demute wachali bajako maya mtu walu bulinsawo ya nkumi sato
0: hey
1: ya kasasiro
0: bagenda mugura
1: aa uosasura za ibadeji osasura bakasasiro kutwa lile nsawu
0: hey
1: enkubi sato
0: wamate
1: kubaye muzino nomo days kasiro mbade mukunganya na abawunyirira mbagide mu enkoko
0: ne tusasure ba mtu wali we tulabe modo katujuwe enkumi sato
1: enkumi sato sato ngaba mtu wali na yeju se wafe moto kazi tujja ko mtu wali mtu wali mtu wali ngaba bana bakasasiro ba bamukola
0: na mtu abonye bonye
1: wafe twafu na mtu eti kristo maina fe jamsura kadia katika tulindo lokuyonja tumusu wala chitumeja kadesi gale uduli ya bantu bali kuchinjo bali ngewe mamangide Christmas
0: omani
1: ya bantu bako sakasa sinu nga baga mba haa era kativesu nga te wali asusu lanchi wate wa abechi moto kwa mwabu mbata
0: kumali indaru na kwa
1: li isi nga bili
0: mbamu yuwe mbamu tu wali no
1: na ye wali uwe msaoja msaoja abeira uye kamu
0: ee
1: ne kasasiro we banange mwafu mutuko mpira obukoze
0: oyogedde kubya kasasiro
1: nenge yayu akakutia kasiri da ngo busere bukuri
0: eh ngo alimu kumuntu arayo mu moto
1: ka mulimu obupira buyitirivu tuagamba banange
0: ngo opira buchi
1: abupika muka nabu za nyisanga baruni
0: ngabukoze sa
1: ngabukoze ngabukoze so bayali atereka mu mata samanya
0: bayali gwe
2: najo vude no tula ku butichi ya munno noganira ku butichi atengo lese lugambo bananga batula mu business za banna mu mulira mutya no maambira no sisira atumize mere che misana kituse nawo yagala bandi mukoya
3: tinta tinta
4: embuze nume tetinta nga mugongo
3: bwe tinta
4: ngeri mukafui
3: kafui chi
4: ako mwai
3: mwai chi
4: ogwa koja
3: koja chi
4: koja olulimi
3: lulimi chi
4: oluganda
3: luganda chi
4: olwengule
3: ngule chi
4: world cup yolulimi
3: olulimi
4: eya Simba
3: okwe wandisa mungule bili abili mukaka world cup yolulimi no kumanya kugenda maso wano ku Simba kati mwenabe ulilo lulimi sawa ya kutinta tinta tinta tinta gojokwe wandisa mungule tewaba kunafu ya bakambe mundeka tinte.

0: muka mukube ngalongalo mwena mwe azivuga zitya zivuga zitya akawongezi jeka kusanze ngonyuka ngoteka bali mu butare abali mu taxi twabuza ko tubagamba timuli bakabi bana ba mama
1: abachinjaji
0: mbio jinonya ngoli mu chinjaji
1: ngenya mu chinjaji aba abulichika
0: ngenya meremede kumdara ogirabe tandi sokara esala kilo
1: nao sisi nao bachinjaji arebe ute babaga
0: chedi musezi mu chinjaji nao
1: abachinjaji
0: naye abasezi bakyaliyo bagande ka mubobogerako basanga leka gwe tetubogerako
1: sakunyumiza faza evu kumasimbi munange mbufaza atuuka ava mucyaca bulira ejiri ate abashinjaji abasezi tabaliyo ekyo yesu abagamba ye
0: mbuteri basezi
1: kwolo yafuna olugendo lw'ekiro emisa y'ekiro atuuke motoka eyimirira kati motoka bweyimirira
0: nga matalanga gavaako
1: ezikira
0: nebitu
1: ekwe kamurabira ngamulaba nga denu kiri wabali amgambo amala mutamu gatudanga muri wecha ndewe pankira
0: nenze tonda bo negomba okusanga omusezo omukazi
1: oja musanga tata
0: sikulimba mwamula ke kitambo mwamule kitambo sikulimba naja na nyamba na bwana ketofulira mbu
1: musezo omukazi
0: hey teba selera mungoi
1: nzija munange
0: okibayi to musezo mandi mbaga mbu wakukuba akatimbo notani kwa buta tegira mbwe nsisi na yabu abanga msezi nga mkaza anti bazinambu
1: na ye bozi jama njizo buta kakuba tuda njizo kuba kuwa laba na ache naga
0: anti ya yeah, batali mu mbube teba sede na mungu ndi mungu ye biya jie urede tali mu kati gobo chaziri mu no musanga
1: kati na uro soro kuli na kubange cheka nguru umubili guno kumanya msa uwezi jira mu kubuzi kubuta manyanti mkazi obuta obuta manyanti
0: omulaba omulaba kato ndatebu wakuyamba nga aliko kwenyama
1: aso sango msa singa sema hafa kundi yeyo
0: uwa
1: ntunga nga ganyane kamu tula mubili
0: kati ba boge na batia kumaja ndi omusezi omusezi gwe yabaga atezo kulya
1: era
0: yali lido omusezi
1: era
0: baga amabatia
1: era uchisule wagasomera omusezi bachi mwamude baso kako saya mudo
0: bachi mwa gwe
1: touch era nzenya
0: era nze
1: nedo bominye rikodi ngo omusezi akubika yambuluke
0: naye kali wekimuvaako abala nadda munomo n'atali obugali musajja gwe
1: ayo omukazi bamukwata bamubuuza lwaki naye bwoba bakwata mbw ati oli asobola okukwata naye nebikunyumira nomuleka n'otayogera
0: omuliso guguno guze ogwe
1: zera akawunda kamiomukaziakwata mukazi wa vya mkwati
0: soko ni kebado le sakantwe vyo mle sobejida vilinda ogambie ji
1: uchakale yo mkazi wa mkwati
0: na yenga chisoboka
1: nile kupolisi ndopo mkazi ya mkute
0: polisi saja chikiriza na yegu hata muna ibatu kuata batu kuata anga buli june ya basi
1: nebu
0: ugindo ukulopa polisi te chikiriza
1: bankwata kukale ilala kupa nalindi miyake jetu uka
0: nota lopa
1: salopa
0: bankwata
1: nalia bave 18 sukati duwachi mbando mba msipendi file umetia kwa ato mtu mkulu kare katika ato mbuzizo basi nangi latuka ni nyumidwa
0: asa ilawe vutu haro pira wa nyumidu chichela vika chita gada yonka wama jaka mkutageze tuwaja kubela yon musomogo kuhigiriza abantu kulunda enkoko eze nyama wamune za maji ndozo uli na mwami Katumba Livingstone otegeza ngane mkulu muonge Christopher ntichino chumu kwa atako ngane tunagenda saka msolo kufuna poroti yali badaa soka kujieno okunona omusomo guno
1: mbazi oli ya wangu de shamani ya wangu dewa
0: echi
1: bamu takude unuka ya sumamu yali akula guni investigative stories kweni bia
0: va kwebio zile kamaleo mesho
1: ni ya batali mbadi maichalu chiganda chichu
0: mbadi ngamba chairman manyitu line ichali na kaseke wajita saka msu
1: mbadi abali na njine bamu takude
0: toka tika bintu wama mbabuza kwenye vanyoanya wawangali na kuchaleji jie chiri na kaseke anenu tamaguza chumai saka msolo chiri yeyo nakase
2: bachi manyi jeshi wajagaliza kwesimba unange ne simbe yubakira
0: ya che che amani jari kujalo
1: aina vice
0: wama muje nge nakuzomezi kumi na rumu paka nge nakuzomezi kumi na satu omwezi gulibagwa muenda wano muuma mouth purpose wall baba yigirize okulunda enkoko ezama jine eze nyama bobo ya gala kumanya kubino oja kuba kuziro mzambu ziremu chenda musambu chenda muenda atano munya oba ziro musambu musambu munana msambu musatu abiri munya asatu munana owaye mwami galabuzi chironde ya kutumide
1: omulangira galabuzi chironde uliyucha mkuru wange
0: nangamba titukupitilize nya abantu
1: amuchaye nyo
0: nti waliwa abantu wabali na mageza amanji na yenga atetega kuyamba nga kukusuza busuza njara kati aga mageza amanji nga atega inachega kuyamba gesi galizi
1: nga tega gata
0: waliwa abantu waba munga bali na mageza nga manji na yenga agagoza samu kubaba antu
1: gafumba usira
0: nga tasobola kati kili saba abatali na bakuwe kubanga waliwa abantu waba gaga wade nga sibe wa mageza manji agali hao yes. Na yenga atate gwara banga atali nanga muna ebu wakutuza na bako chagamba ohulira kati noro chofumiti niza kwebio akaunge zinga kano oyigirize omuntu
1: chuangaza jeti wani
0: oyigirize omuntu gwara banga ataina chakugata
1: akuwabuli
0: akuwabuli usango buka one chuchu
1: umanyama gezi tibiga babu yon na
0: ya tuta andiseko gwateso
1: ya siba denko kote
0: yaro
1: gamzumunda vile bandake
0: inye ngende mwoga
1: umulangira grafu chino ni kumuza kwenye tato vyo nda wuli bana vile bo nda wuli napo
0: omukazi bamwambu dengo ye wano kumpi ngada ngolaba kuchisotao wewe yes. Niyenga chimwambuza blouse ajimwambuda mugamba yajiba kuwaya na yate yomukaza agamba bawa akora mukasasiro yagiretera muki
1: nze mama lukata simulenga tuluma zifulumya kumachao zira munda none simu obaya ronde bichupa yaita munazo kalingananga zikusanga munga sukwa
0: amuda andi kati yo mukaza agambye bawe yazireta nga mugamba azironze muki blouse ya jirondera mu byakasasiro
1: nibana ngingurondera
0: ngo kati yo mukaza agamba zete ba sibabi neba ono ya shinzi ko kubanga blouse yali yesulidwa muki
1: mukasasiro
0: umusaja na jironda na jimwa
1: kati ne bamwambula
0: bamwambude
1: nibana atze yo bute
0: ate
1: Olaba sanga mudata.
3: Unaribu take a recorder. Tereza kamera gwe.
4: Ono tatese za kufro ya parlamenti. Atese za kumadana ka parlamenti.
3: Aba sajja bo gero oluzungu munde yo.
1: Sati. Parlamenti ya tiriru ya nangi. Zimila chobona ibake kulabati ya banu. Ha.
0: Sali etaze
1: mukasera ngaka opportunity bazibona bade mu weekend
0: omuntu yandi badava
1: wa ano chisere ronga patu wa babaka
0: sajja wale
1: sisha mi malinde ngaba
0: da mukuru no abade
1: ni motoka sia sha mi malinde badalu ndo kuja mu parliament
0: bade Alex mukuru
1: abade yo mukuru yo oh ha mukwano gwa
0: nsanze
1: oli mugulire
0: nsanze mukadere monitor wano nga nsoma ku Alex mukuru
1: twasalidwa nyo
0: embera muntu watuka
1: muntu omugezi
0: ngata chafa yo kugwangalie nga yefako kukola likodi nti mfize gwangali ne miaka ana nuga sajada ukale
1: biga ambo bya mugenzi
0: nuga bya mugenzi nuga ati songa ngali so msajja wange uri utya
1: je ndina ema manga yabadde ayi msajja meketi
0: nje sabigu tujja mujukira nkuweka usomeko omanyimu na mubadiru baba atanze ndi mkubi wadiru
1: tuwaka funye na chule yaga seme kumacha
0: oo baba mkari mwuri
1: mwuri yeyo uri uti
0: kati
1: kusasi
0: what kozi wangambo li muna maulire wa
1: sama ni wasedu mrebukula simba
0: ok simba yevera wa wano
1: ebu kwa tutata
0: ok obado gamba chwa sasa ngeenda
1: kwa singo yambu kwa ngada intinda
0: ok
1: obu kubukuta au
0: hii radio ya manji
1: hii sedum
0: ntero juli
1: hilike biju juli vyo nana mfu kwa mfu mwule njobo vizyo na kwezi
0: nesibi ya vikulu kati obado gamba chwa
1: sabo unja kala kubuza uina mcha ufunye yuku kwa sasi unugai ya guza uze inesese fetaka chitafu chaba kozi chagulitaka chagula ampe woo uba bali abulise
0: ebintu ebyo nabirimu
1: gomu kuba wise
0: ku sibiga anti nabirimu nga bagula
1: olika chiko ka gondi
0: ka siri ku ka chiko ka inesesefu bakakosa si na yenonya mfunira wa nsokenda bo bakutakali no nyizo kufuna ko ndio kemba yambe na ye kati fengaba baka na daranze ngezeza kwenye ugrikoda kweri
2: kuri sabu kuri
0: kati kanu kanu kanu kateke yo umuada nko nyingi alimunte
2: kateka
0: sentimi wakachikoka kusasi alimunte kateka kusinkana na nyini yaguza etaka banafu abano abechitavu chapa kozi
2: yes,
0: aba NSSF na yena nyini kutunda asose kusindika mulo ya we nga ya gamba ali Dubai
2: nanyi ni kutunda
0: nitaka nanyi nitaka ya tunda kenyini asindi silvalo ya vele koba chikini nagati ya na yabu watugenzo kwete gireza nga wali webi buze bili no kubuzi wa yeye nyini katunda
2: mbuntu
0: mbuntu
2: mzei yenzei
0: uyu kati mubi intu bie tulabie nebu wana veda Dubai tugena muweleza Uganda Airlines mwurete tuteni paka mukachiko singa weekend gwako ngate batuse kunzikiriziganya wakati iwe mwe kitavu kyabakozi kubaye bwa karambira na gamba te takalino tali wanga iyo oba kulitunda haino kutunyonyola lwacha chali kolerako ngate NSSF gamba yati kola chi yalitunda
2: bwati gamba tya ntalitunda ngata gambye buchi bachisubuka abadizi sinda
0: atikanga
2: tiyatunda
0: kati alinganga gamba tinatunda atena nchaya gara kati atotunda atochaya gara
2: bisoba neka twacha muntu bajuga bitunguli byo government kubanga bubujuzi gwanga damba
0: kati nechira na nenya amwa bako aba NSSF
2: chingamba
0: kati nze bwo ba wagule takalwa choli leka no rekoli yali kuguza asigalenga alikolera
2: kubanga kuwasa mukazi no mulekewa
0: kati yao nabagambira ntiru wachite mwano nyane mumpake chitundu tundu
2: atika gwenao ya gala kwe kusobu
0: ya kubuku baadi te baadi tina chadiko lina kwa
2: tu inacholo uza chizimba kwanga
0: no chizimba kufaka tinze naliba demu zibu wako jako
2: tisa ngunga amba parameti jemu zimbe itagwa yo ania ya kwa kule ya kubia
0: mbaji kufira dalano kumurembe kwa umukuru
2: kadaga
0: kumurembe kakadaga kati yono anita munga
2: mazimba pentagoni gurugusa
0: nenda tulino esubi ndi uko both of both usanga binagwa ne mama nene bwaguga unasanga ne ero city zifuke municipality
2: mazimba wabishitude wano bisinze biso supplement okugwa hani ya liatezu
0: ne plani no yenyini ye soka ya parliament ingabu ya ino kubira
2: kwa kutuwa liyeruwa
0: buwebitio nene office zenyine za babaka zaali kuku plani ya soka plani ya yadako nechuka baze bachusa chusa miyake plani ya chizimbe
2: tembanga mwemu zimba pentagon ingatituma njiva nange unaribu
0: ishitufu chiri inti kato tukateka
2: asija kasi sija
0: ishitufu chiri inti na zizi nukupane kwa account inga
2: tesiriku
0: ato chao nina
5: mbuze kwa mko mingalini yomu tuwi
6: Tinta!
7: Embuze nume, tetinta nga mugongo.
6: Bwe tinta!
7: Ngeri mukafui.
6: Kafui chi!
7: Ako mwai.
6: Mwai chi!
7: Ogwa koja.
6: Koja chi!
7: Koja olulimi.
6: Lulimi chi!
7: Oluganda.
6: Luganda chi!
7: Olwengule.
6: Ngule chi!
7: World Cup yolulimi.
6: Olulimi?
7: Eya Simba.
6: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa mungule. Tewoba kunafu ya. Bagambe. Mundeka tinte.

0: aba bora tumbasali ya nyomu sango ni wankwade babina esi ya mbole neza jotu sano babo nereza amu aba funye birunji muna kubwa lero alhamdulillah mukama ye balibato sake birunji namu abata funye mu tugumie kilize birunji biri maso oboli yao mukama katonde nchana ateka mabu aba nafune birunji
1: ampuliriza Machete ne Yasini bamale banga mululimi oluzungu wabaga nti nga bagenyi ba state ne manyinti Radio Simba genda kuselebrating Alex Mukulu ku lunaku lwokusatu olunaku luona gwayagala okumanya ebifa ku Alex Mukulu eriye yambuziza nti omusajja oyo yali nsubuga unze Alex Mukulu ye yali nsubuga gwayagala okumanya ebifa ku Alex Mukulu lwokusatu luona Radio Simba eja du celebrating ngejukira Alex ninayo amalubozi gempulira ninga ili dubozi lyali lya Alex lyali unique yali ye nejitaye Alex was Alex Radio Simba jamu celebrating ampulira abantu banji bakube nyimba za Alex ne lumu lwesina ulire era lwenindo okuwuliriza ndoza bajime banalujayo Alex Mukulu yali federalist nganonya federal muluimba olumunga ganti singa omutaka we Butambala yabera nga Butambala ne kaggo we Bulemeza abereyo buli omwafu geuwe nebirana nebirana ne ndoza bajja abategeka bajja ku celebrating Alex Yasini njagala kutandikira uwo Yasini okola wali okola chinga tebanakwata
0: Yasini nali musajja nga ntema nyama
1: duddo
0: Weka wempe chalo keti falao awe nali ntemere nyama yange ebizibu nebijja
1: oyingira di mbi obufuzi nupo jiingira di
0: nupo njiingira di nupo ye yanyingira sinze kuyingira nupo kuba nupo yansanga mu mbi obufuzi lwachi nti nupo yasanga tuli mu people power ya netuva mu people power netu damu chibina chibi obufuzi chibaita national platform awolo chit otola bante nopo yatu ingira moro
1: natona agenda mu people power wali mukakalukanyu wabya obufuzi oba wali obirengerere
0: eri era nabirimu kisoka fenga mu fire base
1: oli wa fire base
0: tetwali be entertainment
1: oyimba
0: tetwali be entertainment mu fire base fetwali be edutainment enja ulojira byao
1: nga musomesa bwe muyusanyusa
0: tusomesa nga bwe tuitamo bwe tusanyusa tusomesa tuita mu ndongo yafi
1: mbadde simanyi nti wali muyimbi wayimba yo
0: owai
1: otubulire lero nasazeewo tugenda kunyumya
0: kakati okiombuzi zanti wali mukakalukanyi wa byabufuzi nali mukakalukanyi w'ebyobufuzi kumutendera ogwa wansi ogutali ogwa waggulu ennyo lwakuba kati nupo people power bwe yajja ate negupika nnyo
1: nekikuliirayo
0: yagupika nepika ne beyasangawo fene tusitukalumu
1: gwe wali kyali wa Bobby
0: nali kyali wa Bobby Wine
1: kye kikuyingiza mu people power
0: anti to have anti ya to anti fire base ye yako ye yazara people power
1: kanzije Sharifa
2: wanji sebo
1: ugwe wali okolachi
2: nze nali wa boda boda nze ndi muzaja wa geto mwenkulide
1: geto yawa
2: geto yeka wempao wempanga alide nga naye ni mugoba wa boda boda nizo kwa ukana kone comrade Machete nze sali mna vya bufuzi nze ndi muwagizi wa bana vya bufuzi na hinga nze sali mna vya bufuzi era emabegeri mbadengera ni nonda ugwangi ne gugwa
1: noda yeka
2: nzira yeka na yebiri kumi na mu nana wenegatira
1: nga chagula nyiye simbi
2: yomu nga chagula nyaze cha dondo awo negatira mu byobufuzi mu kwagira
1: byo bakusikiriza batia
2: Echansikiriza yayogera ensonge zinkwatako nganze. Okutwalira awamu nagendo tambulako naye nenda bange ensonga zayogera sinze nze kagwe zikwatako ngaki ng'omuntu nga zikwatako bannayuganda bonna. Kati nenfuna mulalo kwekkiririzaamu nti tewali kitasoboka ngera bwe yatugambanga nti kisoboka. Ekyamazima yonna gye twatambulwa gye twayitanga ng'abantu batulaga nti kisoboka. Kati amaanyi negakola ki? Negatweyongera. Netukola mobilizing buli we twatuukanga maanyi nga mangi. Naye twali tetumanyi nti nno amaanyi ago agatuwa confidence tiate gagenda tuletera obuzibu. Kubanga lwali lwakya bwe lutyo lunaku z'omwezi nga 17 de wali wakyosanga 8 n'ekitundu
1: 17 mwezi ki
2: ogwokutaano 2021 kyekiro ekyentiisa kyesigenda kwerabira saawa 8 n'ekitundu gw'ekiro nga tumaze okulonda n'okuwulira abantu bakonkona ku luggi nesooka bawa budde nga baba baagalaani naye
1: saawa mekeze ekiro
2: 8 n'ekitundu kati ngenda okujja kudirisa okujja okakate ni wenti nengereke ekiri ewero ng'olujja lujjudde abasirikale buli omu akutte emmundu n'omugga emmundu n'omugga emmundu n'omuggo niŋŋamba giwunye kubanga akyali waffe bamuyita Selector Devi baali bamuwambako mu nkola eyo ne Selector Devi yatugamba nti teweegombanga basajja abo kukola ki kukutwala okuva bwe bakujja mpaka gye bakutwala bw'otukanga oli mulamu webaza Katonda kati natya nnyo era mukutya budengeje bwali bwakiro neŋŋamba Kampala mpe mu siringi waggulu nekweke eyo oba oli awo banaakowa ne bakwaki
1: nga oli wakawempebagenda
2: nga ndi kawempe kawempe bayita kawempe Jinja Kaloli
1: manyiyo nasomera Jinja Kaloli
2: webale nnyo kakati nenyambuka waggulu eitha mbakereye obudde buke
1: abantu basobola okulaba
2: abantu bantu alinga abantu balaba abatuuze naye kati bwe nayambuka waggulu nga omanyi ekyekango ate madamu naggulu oluggi kati waggulu oluggi n'abagamba gwe munoonya Kalanzi kuba bakyogera Kalanzi gwe twagala n'abagamba Kalanzi gwe munoonya taliiwo n'abamugamba twamulabye era obwedda tumugoberera wano wasula ne piki iyo munju piki yange yalimu munju niba mugaa tumwagala nti taliiwo kati ne batandika omukuba emiggo baamukubira ddala n'emiggo n'afuna n'obuvune era kyovula banze ne bazannyo Kyagulanyi Robert Sentamu kubanga nga bantutte yamujjanjaba otujja tuukawo kati bwe bamukuba ennyo n'agaana okwogera n'aguma mukazi wattu kati ne bayingira mu nnyumba ne basansula buli kimu buli kimu buli kimu abaana ne babagolokusa nabo ne babatandika obayisaamu embooko abaana ne balaja n'emiranga ne gijjula ennyumba
1: olwo saawa mmeka
2: saawa muzigenda 9 kati ziba zigenda
1: abookukyalo tebakuŋŋaanya
2: abookukyalo tebakuŋŋaana kuba gali matumbi budde nga buli omu abuliza kati n'entiisa ndooza baawulira oba n'abaalengerako okulingizaako baalengera emmundu nga nyingi kuba abasajja baali basukka mu 9 kati mpulira abaana bange balajana ŋŋamba ne mbagamba nedda ndi eno muntwale abaana bange
1: abaana mbaleke
2: nempana tukayo waggulu nalinga agudde mu njoki abasajja bankuba ng'oyinza okugana battidde oba banyaabwe akati bwana bwange akamu nekabagamba lwaki mukuba taata mu maaso gaffe ako ne bakaba oluyi kawala kange ati eri akasembayo obuto Kashadiya bakayita Kashadiya kakwata omusajja amagulu ng'akuba nnyina waako omusajja abasajja tebalina kisa baasamba omwana wange teke n'asiridinga ku seminti mpaka eri mu kitanda neera wadde baamulabanga asiridinga tebaafunamu ku kisa kati awo ne badira egundi ne bansabulaawo emiggo mingi nnyo ne bagamba fulumya piki ngiteeka ebweru natuuka ebweru ne bagamba mukazi galawo sibawo oleeta olugezigezi naawe tujja kgenda naawe kazi bwe yaggala oluggi wabweru awo katono banzite tusalwe nawulira nga nfa obulamu bugenda ne kuba omulanga nendeekaana n'amabaati negajugumira dawa ni vande kamu ni vangu hata ni vande kamu bajana kamu tuka kapulimo ni patro ni vande kamu patro ni kwa aliko musajia nga yeita Lucifer omulala nga yeita Kunsa nga kuliko nechi wala wale chila la chito tuto chili yao miaka nga abiri mukagao na yaba abantu Kunsa neche chiwale ichi wana ya abantu banku vila mpulimeyo ni mpulirangu obulamu bugenda ni mpulirangu chirecho bagenda webankuba na uli langangu obulumi busu senembu kanento mira ngabanta de wakati webatiomu alikudisa numula kudisa nganze ndi wakati nensi tuka nento mira kalufu joki la kapulimoto soba kuyimirirangu na yimirirangu nika tomira wagulunga mfa ulumi ngabunji kati yao ni vande kali kamu katono mpaka livantu usa winate gero luva nyuma ndi yali CI ni vyo naba vikola anga
1: vansi CI wane naguru
2: wano vabu koto vabu
1: wansaidia wano vabu koto
2: ni vantu usa vantu usa sawa anga azigenda kwela kumi kumi nabilize njini ni vande vasa wansi mpulimo kati ni vagabana omu saidi omula saidi omula lea miri ango ni manju kati ngono we manju wakuba ni wesiko gene eringa kubwa umutwe ono we mumbiri zibu wajira dukoli ngono akuba nganoli ya ni wansi wa motoka kati ngabando wazengeji bantu usizeno babi wede wagenda kubwa kuhunzi galira bantu wala mutabali ya katapu hao baka simeti ngabulu nje bate kamo ngo mwala kati basumulama ziwe wati ni bakula gira kwe baka mwalo gonga wetu olora ngemigo wejikuwa wejikulia nina ule anga nkoye migo ningamba vanda ngemunzi tirabu elele nendekana nivangamba yeo vofu dekale fila dala kati weji wejima wepama loku nkuwe nye nyo nivangu mende wansula mudroni ila wansi nivadamu kole chintu chechimono kwa akuba no wezinga newetu lango deri nganuli akuba nuli akuba nuli akuba kati ya wevanzi jao bantu wale omukazi wa gulwe yomukalina omukazi nangamba nina byenjagala okutegeera kasito bimbulira bigenda kubeera biki byangu nebo ogaana nja kubuuzi bwazembeera konze ndirede okukiri okwogera oba okuwanukula kyenninako obuki obusobozi kazi nambuuza nti bomu ze mulina ziri ruddawa ne muga bomu ze nziraba mu firimu bomu ziraba mu filimu kati bomu ze mumbuza zirina kati nibambuza bobi ya zaakochi plani ya mwebierichi nibambuza bobi ya kubirani simu Rwanda wa mumawanga malala ani haba wa sente nimba gamba no fe bobi taina sente za atuwa atao nibanku babu vinyonga balaba mbalimba nukagamba ni muyu wawo mubiri wemu tokweri nga temuli na sente ze mufuna konze tetu ina sente ze tufuna wabula abantu abatubeeramu abatubeererawo bebanna Uganda aba wagira chetu wagira ni bangamba gwe watambula Uganda yonna twakulabanga ku pichipichi ochogambo inzo tambule nsi
1: ngali akuteka mu mafuta
2: nga toina kuwa mafuta ni bangamba mafuta wegatu gwanga kunga tumira wimizi mukatauni wetubera tuli ne tugamba bannansi bannaye tuli banchi ukachuka ABCD abantu ne batusondera obusente nova one full tanka kati yao ne bambuza bana kuba bana bamachete baliyo bansoka yo bambuza machete omanyi konzi machete manyi wa musanga wa konzi tusinka na kuchitebi te ne bambuza nabala kuba balala basinga obunji twati tumanyiganyi butu asinka na bakubuzo ngo mutomula bangako nenga tuli kufaire etya yemu ali tubeerawo omukazi na agambo na alemi aganyo okwogera kakati gaba agala kalu okirize buli kye bagamba kalu okirize nti ye twabikoze oba biki biki wadde tobimanyi kati ne nakwasa omusajja omulala awo ne bagamba ono mutwale naye tomugatta mbali bwe bungera omutwale ewa ku same way ne banvuga ne banteeka ekireka
1: ngaawo tebakubise feesi
2: nga bakubika bakwambaza ekisweta ne wenawe na face tosobola kutegeera gyolaga ati bantu sekireka ne banteeka wawere tebanyingiza eri bano bamachete kuba machete bali basooka okukwata akati babungera ne bannona ne banzijawo ne bandiza mu kamotoka ne bantwala wenategeera nti ku same way. Neku se mwa yeyo bantu sauzi kawungezi. Na utebanku bani bantu wala butuwaze yo wansi kumadala wali ya madala. Ni bantu ikake mpingu kumikono neku vigere usulo imiride. Chiro chirambe mpeo seminti na nyogo kajukila nalinku vidwe migo. Wenajyo musujja ninti intima. Na yo kumanya basajja boteba ina chisaba ankeza kuchivoko. Nibambu nika ni neva kanibanga mbawevu nika ni nevu nika. Nibasavu ntiko kunsavula mvigire no muntu ye vigire mboko. Ni nevu mulunaku linazani ngamba nechichichi no.
1: Nakozechi.
2: Nibambu uze vivuza. Nenge vivuza ate. Eno jeva gamba ateri sivye wakubuza. Eno wakubuza chagula nyimuzako chivichivye viringa buwevitu. Ateri awala laba kugamba. Mwine misango muze misango ni mwe kweka mbiyo kwa gira vyo bufuzi. Na ye msimanyi mwote ikate ikasimanyi tajakula ila vikoze vitia. Nivogele vintu vinyi na imbaga nze sili na chembanyi. Nze chembanyi echange mvuga pichi yange kumobilizinga bantu na dadalu kusinga wa boda ila na mobilizinga olu Uganda. Chembanyi na ye chisuka usina chembanyi. Nivansabulire nina kusinya. Nga bande tanga bankeza ne bansabulira ku same way ne bande ita ne bansule ekireka ku machane banona ne bantu akusema ne bansabula ne banziza ekireka kumali nako nya tusale bansule ekireka ne tubera omo nga abasibe naye mu ndomo tasanga mwa basajja eri abantu banje yowanseyo watu asanga ya bantu abamaze emyaka ena
1: wanji
2: emyaka ena nga bali yakuba tuwa sharing embozi. Nga tugenze tulualu hao. Ulina gamba nina kamala wanesatu. Ulina gamba nina kamala wanena. Abalale tano. Yutandiko kwebuza kakati. Tugenda kula tutia. Nga banubanda fili tusanzo wa maze miakena. Nibitu sobera kani yutandiko kuhia. Tugamba mmanyinti. Abantu bantu bagai batutuali mkoti. Wabanga bauli dadatu ino msangu. Batutuali mkoti.
1: Batuvunane.
2: Baloya banje.
1: Olonga macheto mazomu laba.
2: Alonga tuwega situmanyi ganyi buli aliku fai. Kwa ba ino lukala langa bako uza macheto mmanyi ntie ono mmanyi ntie ono. Katika guo manyo kiliza. Guota manyingo gana. Kati olu ito amala mwe banga ni tugenda. Kumandu za tu amala almost mwezi. Inga gumuwa mwezi. Hakati. Betu maloku atagana. Tuga mmanyi ntie. Tujia kuluwa wanungaba na vimi akena. Tusalama gezi watu batwali mukoti batwatu ino musango chetu akola ni tubanja mututwali mukoti abazaje ni batuga chemu saba mukimanyi bulungi chemu esabira mukimanyi kati ni batulekao twala banga abatatufuddeko ne tuzile mmere batulete mmere tujiwa nga twai chai na fembu lumi butuluma tuline biwundu tuline bisago
1: olonga tebachaba kuba
2: olonga abali tebachatu kuba onenga tuline biwundu bibatu kuba kumbi
1: ngabyo babijanja
0: na mabo
2: ate babijanja
0: batu wampekeza tulo
1: kati customer demanding edagala nga bawe mpekeza tulo
2: akati mere wetu changa tugana okulya tugato agala koti twala bila okumachanga bale se drone zali biri ne reading ka biri maso ne mabega abasajja nga byesi byobukokolo ku mavivi ku nkokola ku maso nga balinga abagenda mu lutalo nga bakambo enye batu pakira moto kani twetu lako ni twefu nya maguru fena fena entise yali abantu batu ka mu moto komu ne basesema buli omunga atide tugamba tutwala wa twala bila nga batusa koti masho. Tuka koti masho ni watuka muvemu. Katituwa tuka koti masho ni tusanga huko. Wanga ahovali watu ambaze vi sweta kumaso. Na inga muli mwovu tulio sovolo ukweke nenye nyono olava. Walava uwali huko vanda mauli ya huko muli yao. Katituwa vanda mauli nevavuga droni mangu. Nevaze tolo za tuaita manji wa koti. Netu ingira koti. Tukendo kutuka mkoti. Nga basajja abebi tojebi miufu.
1: Maje.
2: Pane tuda bantu babiranga munanda nga ni banene maje. Natia nyo ni ngamba bana ikalanzi nza ataina wadejirita monsao. Zeo mkubana abatu uziza wa generali. Ivano uwewa tiwano. Ati watu somira usomizi musango ni watu gate mwina chakuta musango munene. Batu gula kogwa treason. Yoga chitalia. Entisa yalia ichitalia.
1: Kansoke mkwati dao. Machete.
0: Wa nisem.
1: Gwe story iyo. Gwe bakuli ya odi.
0: Ava ndi ya wonga kumina satu. Ogoku satu. Bili ya bili mugumo. Tuwava mkulonda. Baso kakwagala kutulira kalangala lufaya hata nani. Luachi njagala nyokole gana na mweba na maulile. Tinzeba na maulile bebanta ase kalangala. Bagamba bagenda kuata hata nani. Nimba fuza ni inga bambanyi face young. Na inga na uba linga mwami pila chivazo.
1: Nga bambanyi rinya.
0: Bambanyi rinya ngate bambanyi. Nimba gamba atenza umuda tamanyi bambanyi. Tamanyi. Bajia kuata kuiba kutenza uruachi okunde chitalia. Kwa nalimba deke chitalia.
1: Bakwata mu November.
0: Bali bankwata ko mugumu kagao. Lwali bamvuna na kuinsitinga violence. Nga otwesi bye nje kituga bana igwanga muli gula mabala gakola na ate boda boda zikola masaru nte gakola. Niba gamba sebo kakati waisi zange kitaga sasa ko gendeka kitali yeyi. Kati emira jina sange kitali yeyo bwe nabagulizibwa ko nti baga kudamu kutokwata. Nengamba nubia nini ne mugamba nkubule lasta. Nzo kude chitali. Mfira mazi. Menyingira mazi. Ilianze kalangala naona yoku. Wana uga pake yomu binaze yu. Buenzida waguru nekuneno nya awakasimu. Na ine namba yomu saji. Alia gala kwezi mba ukuwe mpio baka. Ya, nalabia te yako miyoku luno. Eva nizikanyike. Yeyanji jamu binaze yu nanonda yu. Na antwala na anguli ya kungoye au kubaziri zaari zimazo kujule ya mazi. Na jamu ya ngatoze nalimu na azisamu putu na ampa sando. Nituko mao. Kakati baku wataba nafe kalangala. Uru nsigala unze katimu yone ya security ya vudeko.
1: Go sigadeo.
0: Buhi nsigala ku.
1: Ono sitekede na hau waliki security team.
2: Yari kumobilize. Mobilize.
0: Kakati wetutu uka. President yangamba funachi funa gari nda tude mutu tambule kati mfuna bandi endala tugenda tulino genda ewom ganzi kanso wa Mary Anthony na misindu eyo Mungu amsasire omusajja oyo tuba tuve na misindwa drone je tufunye ne baje kwata yalimo ba mubiru yalimo ba jeno Gaddafi yali mubokero ni baba kuata ni baba tujako
1: gowono otyo awo
0: kakati nze Allah yali ansasira nze nga nepima kati nembaga asigena tula mweno je balabye nti ya security kati nze kambere maso kati ndula mwene dako ya masajjo yali wa gundi awo wa kusauli yako awo yali kansala. Ntula mumotoka kati bakwata drone naba manyi muendi
1: bajili yao
0: so kumba tenze ndi maso mweri jibale sene bagamba gwe jangu gwe bajili yao tunda mtu situla kati president ambuza kati gugwa guti ya nemo gamba alite wali tenu tezikira tugende tunda na mayengo baga lukundile na mayengo olubala byenti ate kati na mayengo ntukidoku ya electoral commission jibali batuwa nga ngetu yambako kubagandi abaliko kati wamu ukanti ndi kwenu baga mbo atwala eye motoka yali mainji asatu beka bamu ga beka kukakasa ngo wayochi otuwo msajoyo ene mandi beka na igu wakanga msanaka wachota vulamu beka na ya gala kukola ichi
1: na ya kusubuti
0: ageusa afusa sisi kwa sisi kati president awali alikogera bwati kati tuwa ina signo ya fenda ganti kubazi nalini mfunanzwa muweleza ambulera kati mkumpa signo nti amaliriza kati saa kwa tambulera ambulera najireka kati nzawabula nenzugula uru jirwe nentula mmotoka ye kati wentula mmotoka agendo kujanganze ntudi na nzenenzi dairi wansimo butu naja yeke ine yeja ambaye najumenya najuwe najifunya ntula mumbati ntuko mao ba tukola kefuja otwai tutuka bugemba au yali aina kwa ba yali na ko meeting ku zoom yali ayugana aba na abantu bebweru bagayi ne batukola ko ngenjama nyingi nyonyo nyonyo nga ba mayinja bokawe baliwo nangamba mwana wanyabo nkusaba nebola banga bakola chine bola banga banjamu mpali tovayo ate nemugamba nemugamba baba choko bachenkoba ne watu kola kefujo bagai ne bamusikayo ne bamusukanga akute simu ye bwati ne bamusulane wansi ne savayo kubana liko oda ya mukuru au nsima tuka au utakwatibwa au utakwatibwa moyo campaign trail kakati nakuzo mwezi nga 13 ogwoku 3 batu kabagala okunkwata kuchitebe waliwo press conference waliwo omusajja yali ku radio Simba kuno kwenyini nesi mulabao achali wesematimba bwejire sematimba bwejire bwandaba yeunya nyunagamba kakati ngendolaba buli na mauli ya neunya neunya nenepima nengana mbono temubira mwenjama nemfata kaboda one kanzirusa kaine manyanto budde bwange buweddeyo nengamba buno obusajja bwakunze tabugenda kunze sewafe ku kyalo gibanzika nziru ka mukyalo
1: Ndudawa
0: Mpiji Muka menga Ntuka yo Kati muzegu wangu tuwa kuchawo ni soka nsamba mpia naba ntuvecharo Kati soku umbe na yuba atade yode njama
1: Ngana buba kuzize
0: Baba gama msa jarienu Kwa liko ni ala disi wampiji Pata izalmon Elimu wansi kuchanso nzi Nekuchitogo cha nachete makati nga fetuli yao wakati yao Kati tuvo mpira guwe denga wana wangamba Jeno wali beto sulamu nyumba konza atiru wachi Buli pichi yona edda ya kamengo weti Baju kuata babu za machete Nebuli edda edda mpambile kuna chete mayuvasali deko Nemba gama mkoyo kuduka Sirina musango Wali uo musajja obambi simanyi na linyalie Ne yampe mituwalo jena Nonyemu wenswa nenga susuze mnyumba Nemo gamba nkubule neyanza senta zina Kazi mbele mune sija kuduka Neneva kamu unju Nalimune nasiri Ne familia ya nasiri Sawa zari mukaga Nalinda baka filimu Nga wendi ne kusema wendi Aba sajia ngampu Lile nyumba yoneli Sajia bujeto olode Sajia nebogero uruswahili Nebo gamba we Fungua mlango. Ah, we nani? Ah, we nababuza we nani bulinga we nali ntanu dobo tanuzi. Ona sema na we nani? Kati obusajja bwatandikirawo nebuteka masini muluji webuti. Nendoza busaga mbusazi. Enjama nekwata ka TV nesokeka kuba bullet.
1: Wanji
0: paka TV nenda banga kazikidi. Ngamba buli serious bano babunka ngambo kanzi ne bungamba gula oluji kasajagu nensigala kusimu ne nyambala jampa nensigala kusimu nebukubasatu ezidako
1: amasasi
0: kati mchala wa nasiri afubutuka ya gamba tatasuma bagenda bamulimu mutira mudiro kati obusajja okunda gante atebo bulishata bwakuba amasasi abiri maguru gomukazi ne ngamba wo wakati ni mpanika ni mba gaba sebo temuta familia ya mwana mleke mvei ni nzigula uru katiwe wakubazieza huku wakubango mazo huku waka tv ni nsemea ni nzida wanuru jinga yu nagwea ni manyante sasi nteiso wala hita mchisenge chino kuwabu kuba muruji katiwe nadao nginulewa wakubi maguru gomu kazi ala ya sasira tewali sasiri ya kuata kukuguru Ninzi gulao, mama, wena gulao, oingo inzo gambo obanti nze mujita ba Amerika wade ba nonye banga liyo na. Aba sajia bangu wakuba nga waka nyama. Katine ba, onaba akabie jeke ya kuchisambio na akabie jeke ya mumbiriza. Tenga buli akaba jeke, akula ganti akuta nyeze zembiriza azimenye. Katine buneva sawansi. Edo chifana nye cheni na mbongobu wangi. Che chifana cheni na kufreidi. Umemeli kagwebati sevivi. Chifana cheni na
1: cheni na. I can't breathe.
0: Kume njama yanku ataka badi ya weti ni kuate mikono nejisene mavegeno. Nga lazima kana kukula kakute kukakukula kana kukwekati. kati atenge enyiga bweti wansi nenga nze gwenyiga nze to wakiro nganka gamu nanansa nenge nyigeri mu 10 plus bwamala unga banta denyalawo nenga eri bati nkula egaba nasi bamufulumize bweru obwana bamufulumize omukazi bamufulumize bitanda babi wanese ntebe bazisitude nenga nze bane baseza wawo bati nkula ebyonna kakati nga bali bebebuza ne kweri yono yono nenga baine bifananye byange
1: nga bale batoja mu kifananye hey, kibasubira
0: ero ninagamba kakati uno gotule kidezi kwa diweti kati yao nemanya nti nabo benyini tebakiriza kiche banonye kakati bamalirizawo ne bagamba Nasiri kwa nalimba gendi bemba mutwalenze family yo musajjo ne mugireke nze ndi mugenyi bugenyi ne bagamba Nasiri ate ngato za muganda ne mugamba lete likabuna mawanga na alita kabuna mawanga ne njambala ne bankuba akapingu ko ne kumaguru ne bankuba ko kumikono ne banteka ko kiwudu kyabwe era mwami kibazo nze nine chintu chene unza mweno Uganda jetwazemu eyo manyi fere tubadde mu Uganda sebe
1: mwe mubadde wa
0: afere tubadde mu prisoni era chovula bebatudde batu gambi mukirizibwa okuddamu okulinya kutaka lya Buganda fere twabadde mu Uganda kati Uganda eno minsa kibazo simanyi obe kintu kino wakigenderedde otambuli onawo otambula nga motoka yote likonda teni ndabira mtaziri waggulu
1: mtambula
0: onawo kyenda bakansubira okiraba waliwo mutawana gwensanzi nze kati buli muntu mutya lwaki mutya ndi abantu abibi abobukokolo buli wenda babo kokolo buli wenda babo kokolo bebali abantu kwata Uwa wanu na uwa liwe fashion yuko kati na nyambala weli kati
1: Ugo ubulirwe chuka botyo gendo kula ngobalaba
0: mba ndi kuboda boda nganjira kema pe gainaka kukoro na ingamba kwa boda soko teke bali
1: chiba nchimie neda
0: wenteke chate chishima zei ndabiyo waka kukoro kati ama boda bazeba nyonyo antio wai na wamu ebali omutawa nogo munene misa kibazo mwa baachireta nga kutisa tisa na kutulugunya na yeche chibuja chigenda fuko buzibu
1: bweba kukua ataba kutade mu drone
0: buli omu waka kukula na night vision sina trainer gula bako
1: bakuli nye nawe
0: ee
1: bakukuba mu drone
0: gadget ze nasanga uka mu drone kwa basoka kunji jaka uka kukulunga bantadao ni banga soko labi kuchibaita drone nga ninga alimuadewea buli chimunga mwechiri enyondo mweri makansi mweri magalo mweri buli kantu koma nyine ani just a business sumulula amazi nga mweziri ne test nga masanyaze nga mweziri eranze drone ewe bajita drone neze njita adewea kuba buli chintu nasanga mwechiri kiniba ngambo ugenda loza kuchibaita drone nibanze zake chikofi ye chikokolo change nibatandika okunkola ke mikolo kati babali mukunkola ke mikolo na ine simu zange biri kati emu nga bajikabye endala nganji lina wani nenganji ngatadde ku WhatsApp kweri kati filimu ejira okungate wali wakubiyeko olukweru angao nerugwa butaka
1: nayabye nakwabya
0: nanye nayabye chama change kuba bali bakuba buli bakuba kati nenga abantu bawulya nti omulenzi bakola ki
1: bamukuba
0: era baga omuna agamba stop it aine simu nenta WhatsApp weyo negenda nibanji jake simu kati awo nebanko nkone ngalo zezi kwate simu era waliwe yanyoche waliwe yakoleza sigala namunjo cha wano kumukono kati ncha muli nenkovu ya sigala eyi nangamba kankumale mwenja geye kugano tegira nimugamba na yenza atenze nywanja gana yesi nywa sigara kati guwafuira sigara simenchi yodegeza nibampunda bampisa ku polisi yempiji au ngabali mkumpunda era dinze lwetegira ku musango gwendiko mpiji na yetu tuke mpiji omusajja agamba etu mutu usiza ni wagamba olife tuvude mu kitundu kyo naga akanti saini ngenti mmoto tewa baku wata chitake chune bachi moka sukira mazi au inategi yanti akange kawe demo kuwa we namba demvude webali badiba tracing ila
1: nti wuno bamulese
0: wa bamuisiza ko wano ti wali we bazaine nze atachira bacho hasukide bukasuke zoli wabulo li yabuza babu nti tumuteke ko musango chi oli naga terrorism kati awone manya nti o kuba kubanku atabo nate wali gwe nalaba face yae nebo babu nga gwe misa kibazo nga gwe wangu ata ane bwe kusanga nku wakutulize kuba sakula bako mwali mbona bali bebise bikokoro naye njijukire chintu chimu nti buli yalina jacket ne bulletproof buli ka jacket kali kaka akanyonyi buli ka jacket kali kaka bonero ka akanyonyi
1: Uganda.
0: Nakalabye nadamu kalaba nga ndi mwanga strike wanalukola. Nenda bakanyonya ko nga kekamu. Kajati. Kati ne manya. Kati webaga amantu ndeko musango chindi terrorism. Awe manya ndi kati no.
1: Kaweddemu.
0: Yanja lule siride. Ne tuddawo mu drone ne kolera. Neto kati ya wetu vimpiji simanyo batudda Masaka obatudda Kampala
1: bakuziza ko hudi
0: ulonzize ko chihudu change nekolera kati ekyekiro twakikesa waliwe banchamyako sisobola kuganti banchamya wano naye kumacha we twali tuvawo
1: nechire echo bakuba
0: nali ku mugano nga gwanswa tebampeza ako bampeza ko sawa za kumachao kuba bunyonyi nabuli anga bokaba nibanze za mu drone ekiyenja wulo nti natuka nga mpulira natete busega
1: nomanya katuyingide Kampala
0: nomanya katichuga tuchiyingira tuchiyingira irabwe twava ko katini ne mpulira round about nemanya nti katobezewa obezewa ne round about yo kati ye Kampala netukirira yogayo gapaka kusemai nakweza soka sama nyanti tuli kusemai kubanga drone eri bwebevawo nga bakutusa ku drone bazimbe ekifo kyabwe kiri nebo ba mulema tewali dala ova mu drone oyingira wali ku katailo za kabulaka katailo za kabulaka ebasoko kutusa awo nemisa kibazo tochi eri katailo zao obe singi kyacho na nti ayitawo ngava ku left side asobola kukuba yo omugere nechikonde kati atava ku right side ate inata kona ko kainose galango osibye side eno buli oli nga teziva ku left side
1: ndo manya ati kapage nda kuba side
0: kuba no siba na kuita ko bwise mata konye ko atobo ogami akati bamaliriza atava ku right side na ayitawo na kuba musirapo nga daba azigasi oga kati kitegeza nena aliena mwempuli ya aliena ngosi babu mwempuli ya veno ngansiba bwana ni baita uni baisi nganya ngati wali ya konyeko katani ni baje ni baisi nga nabunani bakuba rumu uwe ngati nakuba weteke nakuba kati naku zoma lao cheche chibonyo bonyo chofu na
1: apuliriza rutindo Yunusu Kasirivu mkulabi Yunusu Kasirivu aganti aliku simba angambi sibuza bibuzo mbawulirize ne Yunusu Kasirivu obudde tuina butonotono nina machete nina ne Kalanzi Sharifa nkoma obwemva mbirangu njagala kubuuza kati tutuse ekitalya embeera yali eti ekitalya tuvaayo tutya.
3: Every story begins in silence. In a village, along a street, in the heart of a dreamer no one notices. Yet stories hold the remarkable power to inspire, transform, and shape the future. The Uganda Film Festival, UFF, is back under the theme Transformation, the Power of Local Stories, to boldly celebrate creativity and talent that transforms our nation. Starting 21st to 28th August, enjoy the latest Ugandan films in cinemas and select screening venues and vote for your favorite films. Don't miss out on the transformational film workshops designed to inspire growth and creativity. Join us on 28th August to recognize, celebrate, and honor excellence in the film industry at the glamorous UFF Awards ceremony. For more information, call our toll-free number 0800 222 777, powered by the Uganda Communications Commission.
4: Moses, lwaki tugenda ku bank?
5: Eyo side waliyo traffic mungi, line za banka ziba mpanvu, olunaku lwonna lufiirawo.
4: Obadde kinawe, genda mugenzi okozesa Pride Agent, ekutuusibwa kuba Quick Teller. Kubo empeereza za banka nyangu nnyo, osobola okuteekayo ssente, okusasula looni n'ezibbiiru mu bwangu obw'ekitalo. Kirira ku kaduuka wa banka, ojja oba okozesa.
6: Kangende katikati.
7: Deposit, loan repayment oba bill payment?
6: Loan repayment.
7: Kiwedde.
5: Pride Bank kateri ku mulyango.
4: Kutisa Pride Bank Agency Banking kutuzwa kwa Quick Teller. Ebirizi za banka ziba nyangu nyo. Teka yo send. Sasula zironi obazi binu. Mubwa ngubwa ichitaru. Quick Teller. Sasula ya mwijo. Igu zedua.
8: Pride Bank. Your growth is our pride.
4: Pride Bank. Elunga mizuwelera bidura banka nkulu ya Uganda. Sente za baka sitoma. Ziku mwe chitongole cha Deposit Protection Fund of Uganda. Ukutuka kubuka ndekumi. Ama teka na mwukwa kulizo. Bigo meridua.
9: Obadde kimanyi nti osobola okukuba essimu ezitaliiko kkomo ku Manda Mobile ne data ng'amala ennaku ssatu nyiga *149*#, ojja kufuna ennyongeza ya 300 n'eddakiika ez'obwereere okukuba amasimu ga Manda. Manda Mobile koleeza MTN erungamizibwa Uganda Communications Commission.
10: Lutino ono ku Radio Simba, Peter Kibazo mu studio z'ojjukwa anjulira, nina Kalanzi ne Machete. Ekifaananyi kino olwaleero nasazeewo tunyumye tulabe Uganda bwefaanana, Uganda gye tulimu. Kalanzi, tutuuse ekitalya. Nali mpuliriza mukwano gwange Council Medard Segona, laga nti tutuuse mu mbeera ng'omuntu woobwe bamujja gye bamujje yonna ne bamuteeka mu prison ng'ekitalya, ng'eruzira, ng'ekigo.
0: Nawe gwe batutteyo sekiko.
10: Noga nti kakati gundi tumanyi waali, tumanyi n'abamukolako embeera bwe yali.
2: Muntu wakola ekintu ekibi ennyo atuuka okulowoozesa n'ekibi ekiri yadde yaddeko nti kye kituufu ekisingayo. Kuba kati embeera gye twayitamu mu safe house eyo, atati kitalya at least entisa yali nyinyi naye ati yali yadde yaddeko. Naye tuyingira kitalya entisa kubanze nkuza okutuuka wano nze nali sisibwangako wadde mwezi. Baali bakansibako weeks 3 ekinene nnyo era baali batukwatidde bukofiira obwa Kyagulanyi nga yakajja. Batuyola awo ku City Square ne batutwala Luzira weeks 3 ne batweyimira ne tuvaayo. Alibanga lyange ddene lyali weeks 3. Naye entisa gye nasanga ekitalya bakusiba empingu ne munno mu bababiri. Kati nze ekizibu kye nafuna nalina omufayiromenti waffe bonna nali sibamanyi, naye olwokuba nti twalwako nabeeri mu omwezi mulamba mu safe
10: house
2: etwali kati tutandisa okumanyigana. Bansiba ne bamuyita Katabi Swaibu, sajja mulwadde, mulwadde wa bulwadde bwaffe buno. Ali ku ddagala, alina n'obulwadde obulala omusulo gumuyitamu n'entiisa. Kati omusulo nga gumuyitamu olw'entiisa eri, ate nga batugamba mutambule duka olutuyingira mu geti tutuuka mu compound ya kitalya. Nga misinde kasitoozerera ng'emigo gikulya, kati ng'olina ati nzono eyefukira tasobola tambula amagulu geesibye mulwadde. Naye nga ate nze nina musika empingo bazinsala.
10: Mboko
2: zireme kunsukako kubanga buli yasigala ng'emabega nga lulina kwanguwa. Kyokka nze gwensika mulwadde tasobola kutambula. Kati eyo ensisi yonna
10: yawona ye njali.
2: Alhamdulillah Mukama yamutaasa n'amalako, era oyo omu ku bali abasooka okukkiriza ne bavaayo. Kati entiisa eyo gye tuyingira naye ekitalya, tutuuka ekitalya omujjuzo nga guli ekitalya jjukira ali COVID. Nga baleeta n'abaana bakafiyu bonanga bajjuddeyo nga bantu bangi aw'okusula nga tewali musula mukumpi, buli mu asula ku munne waggulu. Mwebasa kagongo n'owuliranga twatya nnyo ne tugaba ne buno obulamu tugenda buyitamu tutya. Nga bakuleetera akawunga ng'enjala ne bwebeekuluma oyinza okugaa sijja kulya. Kawunga bakateeka mu kisowaani kiri abakita kiyuyu. Ne bayiwamu amazzi tampeko nga bbiri naye nga mulimu empekeza ebijanjalo nga musanvu. Kaakati ekiwunga ne kisaanuukiramu ne kifuuka obuugi. Kati embeera yatusukkako ekyamazima, Katonda nga tannatuusa muntu nti amujulule aba tannatuusa. Embeera gye twayitamu twatusobola okufa kuba omutima gyatukubanga buli ssaawa nga tutti embeera nga tetumanyi utugenda kumalako kuwango wane suvi nti oba tulengera yaka
1: tujagenda mkoti
2: nienga newe tusanze ya bamba kutugamba fetu wakamara wane miaka etano tetugenda angako mkoti tugamba bana chiche tuliko
1: machete gwe chitali omusango otya
0: chitali ya nzeno navange nongera ngamba banange nti bane tutekewe mbera lwachi tuve wano tugende chitali ya kakati ngate bane bangamba chitali yo jogamba jo tugamba nti atembi nemba gamba mbi na yeri yadde yadde ko kusinga wano we wosubira nti basobana tuno nechiro basobana tuno naye bwo tunabere chitali ya
1: tewa kufurumia
0: teba kufuruma kakati chitalia twaji tubukamu nze chimwe byasinga okunumya ato busewe chitalia ateba filament bangi twali no musajja ku filongo jeko katabi swaibunga muganda wange bwakugambi twali nako mze yo balai nga bwakolola wano studio inzoloze yabisi nga wana do
10: au gamba kwate
0: mu babande kabafile mukomerana
1: njagala kumanya mufuruma mutya
0: twafuruma enaku zo mwezi nga 3 mulumu
1: ani ajjo kuogera namwe
0: ate kuchi tetwetaga mundi enaku ogera nafe kyo gamba twetaga kuogera nafe fimi twetweti semboga
1: njagala kumanya process eri eti oli abaletera form na bagamba diru yino
0: e amnesty commission anti fe nakugambye nti nzo kuva obuto bwange kan kugambe bwenti ko nsibadde ko nyomo byale ibantu je babira nze kyalo kya fe kugambe kiri mpiji mva mpiji mbera kawempe mbera mva kawempe nzira kamoje kati okuvedanga ndi mu byabufuzi oluva nyuma rabano bagayo kulaba anti buli kimu baganye tuba challengeze mateka kiganye ntadde wembera nganyo kulemere bane mutwale mukoti era baganye ningamba akakai tugende ku option endala tugende ku pesa lisemba yo pesa lisemba yo lya Amnesty Commission ngatuina kuengage nga Amnesty Commission ovuichi nga na Amnesty Commission nayo sinunji na yenga chechiri ngira kalanzi wa kugambi nti utuka
1: nga ukubibi oronda ko
0: bibi bibiri
1: Amnesty Commission ya bagamba biche vyo kukola na vyo utakola
0: Amnesty Commission wanonga tujuza form weyo ya tugamba tuweye nsonga zafu luachitu yekira government yenu of which nga tituliba yekira banyafe Uganda na efe jasi tuawaye nsonga zetu gamba nti tebitambula bulungi yensonga wale tu supporting a government tetuye kila government wabula tetu
1: supporting
0: tetu kanya na nkola ya mirimu mweji kola yap
1: katika nanzi Amnesty ya baita nga mumazo kujuza formu ya baita
0: mbatu itamukoti ya mbatu itamukoti na kuzomezi nga habili murumu machi ndi ni watu samiri wa msango buto ena tetuwa gwegana wabula tuwa titugumanyi ena tuwa yu ansa ya fenti ni msango yu tetuwa jiza ni watu wali mandi ya naku kumi kwa tuino koma wo mkoti nga 3 murumu na yebi muku vya hatu gumia batu gamba nti mujia koma nga 3 murumu waliwe chiriko kakati ule omune yebu uza waliwe chiriko
1: chechi
0: kati ba bachaliba nge ba bakulu ba nge ba toba nge ba ngamba chimu kakati sebo chiche chiriko kuoru nemba kama nenda katunda kutu sinza mlamu chiriko kuoru kuda waka kubanga na bobe watu bachitu gambi chiriko kuoru katunda kutu sasira kuda waka nti Amnesty Commission ni betuwa maruwa ye okuteka yu mpapura zafe nensonga zafe twali ndaba tukolechi
1: baba ite
0: batuite
1: baba bademu
0: baba batudemu nti by then twali tutaddewo baloya benja ulo twali tulia onga loya baze kumande nga batu gamba moja mkoti ku Tuesday isebo nituja mkoti ku Tuesday baro ya nebogera bivuwa yogere vya uruzungu wabwe toseka mwana wanyabu bivuwa yogere vya uruzungu yawe nafi nitubite gira muruganda wafi ee kene tuwatu gamba mwende tuko mao nambu za loyo yone mugamba loya ukunda yomu kome afele tuchinambuzi neba gambi yogera ne koti yona tetuwa gala limandi ezo zitakoma
1: kudayo na kudayo
0: na kudayo nchia father limand so netu na tugamba bagenda ba limandi ya naku kumi ila yivaji tuwa kati netu mugamba anti nerewe tuda tudida kuchi kote ya gambie waliwe chiriku nerewe tuda tudida kuchi nangama chete katulinda amnesty commission chene kolachi
1: chene gamba
0: butu wako maona kuzomezi nga satu murumu twasanga bali abasajja abapano yabwe etudde etusanga ne yabano ba lawyer ange etudde ne yaba stating ne ordinary audience nga nayo wali abaliyo bali relative baffe nabo baliyo ndetwala banga mubogera state we yali ayanjula bali nabo lero yayanjula ba lawyer na yanjula ne ba state banne bakwa nabo ayanjula muno ne council wa amnesty commission aono kati mudoko etwa tuli buli omuna ali nyaku mune na gamba wai
1: chinzo kuba
0: bayogera munango musajanga agamba me jeno tukachungula nga agamba sekitoleko ya sini amanyidwa nga machete ne banno bwe muli mudoko awo
1: faire gadwao
0: muweredwa ekisonyiwo kibaita amnesty ngokuva mu amnesty commission mu article mu constitution ya 20-1 ye biri gumweyo twatula
1: matiti
0: kati nabera nyo ne karanzoyo karanzi naninya kuchigire wayi ne mugambo wayi budugazinga to ya karanzi ngamba famalala bawe gambi bati ne munga bagenda kutudya mu mu Luganda kati ngeri moyo mabe geri ndaba mama wange mama anga naenda babuza bulaza kalibala nga mbuzo wai
1: bagambi echi
0: kati badda mu mu Luganda iranga tuchabuza bagambi echi kati paka inaita mama kwa bandanga nga wai tuli muko ne mugamba to msaji agambie
1: faira ajigadde
0: ne mugamba nobody gamba yo nitufuruma kati wadufuruma ade batuza mukadukulu atuli bade sanyali lifuka mwenaku tugamba kawed batujekeri batuza kuya kivumbi kati nafite batukola nga kivumbi netubeerawo bakuwa faire bajigala sawa mukaga
1: ogwemisana
0: Nayo kubanga ataba machindi sawa nga tuli mwenda
1: njagala kubata embozi erabika obudde bwange tebumala naye mbadde njagala nnyo kubuuza baina conditions ze baba wa ba amnesty kubanga mwabadde temunajja wano mbadde kitalya leero ne Aisha Kabanda nga ngenze kulaba muwanga kivumbi
0: Allah masasire
1: ne Aisha labye flyer yangu oluvanyuma nakati ha abana abo wandi balese ndiye kwa amnesty wandi balese baina conditions ze baba wa
0: condition yeliemu eliejo njagala abaluliza radio Simba bamanyise ababadde batamanyi kirungi gwemisa kibaze bangali enkugoberede dene nga nchaina mwana mutonga ndi mu primary amnesty bajigabo mulundi gumu
1: kebajidda mugwa
0: kuri nero akwa twebuze yo bajuti watu inomusa
1: so bali aba bakugandi kebana agezane baddamu ne bakwata
0: tebajja
1: kudda mukwa
0: kati awanti baba jaleta bujulizi obaba
1: obaba wamera katengo
11: akati mkama wange si katengo na ye twakola buli ekijja mu busobozi bwa
1: fe yali tuvuddeyo aona tukiriza kati bamazo ku amnesty bine bintu wali nyemu mchawa kati
11: Anti rango liwa ganti na ichitufutu wa ino musangu. Kwa wawa ino musangu gamba, sija gudamu gukola. Na ye point nkulu nga wena gambi, watu kuwa atira, oboliwa joku kuwa atakugamba chilala, mukoti akusomera chilala, atene waba kuwa atakubuza bilala, tevi kuwa atagana. Chitegeza, wali
1: bango bie yone.
11: Ebyo bufuzi.
0: Bango bie kumpeo.
1: Bangambi edinti
0: okudemu. Ampuliriza.

0: chino chechi wanja chebye mizanyo omulya maulire gebye mizanyo okuva muri jeze njawulo wa mune bye mizanyo bilala katifuna maulire gebye mizanyo agasenge jedwa bakugu abamanyi abakenkufu ngabo naba itake german chino chikulu nyo ngerova wano olwo deri je babitebereza.
1: Chenda mumusamfu kasisi satufemu mefada sima mwe banyo kubira nga mtu uliriza mwe banyo kubira nga mchari kodala bulonji nyopa kasawa zigena kubira satu ezechilo onako urwalero mchumanya chepe mzanyo nga batu ongira kubanga tugambira dala bulonji nyo onyiga sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nosipuro kubanga ufuna mpire jonkugambia sita bibiri kumi sita ama kumi abiri sita anamu satu hash nofuna VIP VVIP olukalala ordinary bino nosipuro kubanga ufuna ngoli wamu neba nafe aba 22 bet
2: amauli gebe mizanyanga fa mugwanga Uganda gakutusibwako 22 bet katifuna ebitundu 10 ko 10 ya yenyongeza kunsimbi zo soko kuteka kwa account yo eyo 22 bet osobola okwandisa ngogenda kumukutu ogwa 22bet.ug we wandise ngoita kumukutu kwa 22bet.ug.
1: Yes, we want to send goita kumukutu kwa 22bet.ug www.22bet.ug osobola kwa ntino we want to send bulungi bajja kuboza promo code teka mu kigambo Simba FM munyukute ntono bajja kubanga osobola kwa ntino we wandisa ana ne bongera kubanga bagamba bati ntse ndo zoteka ko bajja kubanga bazikubisa mu minute 10 ku 10 ne bagamba anti odds nungi agwe ayetegeke decision ngabo itanso kuba nti no etandikira ddala obulungi ennyo kitegeeza kinti bingi ojja kubanga osobola kubanga obifuna live in play osobola kubanga nti nozifuna n'ebirala bingi byosobola kubanga nti nofunira ddala obulungi ennyo kasitogenda maaso nosobola okubanga owewandiisa ne banafu aba 22 bet abagamba nti no si mupiira gwokka wabula emizanyo egy'enjawulo mingi gyosobola okuba nti nobafunamu ate era n'ekintu ekirala ekyamaanyi ennyo kwe kuba nti n'embeera eya bulijjo naye osobola okuba nti nogiteekako n'ogibetingirako ddala bulungi nnyo kye tuyinza okuba nga tugamba paka saa zigenda kubeera ssatu ez'ekiro lunaku olwaleero omufumbe wa Lusimbi Woto
3: kanso nampala isi mu kibanja ky'ebyemizanyo alikubeera ng'owuliriza lunaku lwa mande mukulikeyo mu wiikendi gye musobola okubeera nga mubeera kati no tuize ku kiwanja bya mizanyo mukulikeyo ate eri wali mu lutindo eno gye bayita lubogola Simba ya Denga wiikendi nga Simba nga mwinamu abawuliriza abaffe mawulire tegaze malungi naye tulina kubeera nga tuserebureetinga mukulu waffe Alex Mukulu kyobola tutandise n'akayimba ka akadooli kalijjo wasinga mumanyiiko bbiri naye ezo zonna azezimu ku nnyimba ze ze yawandiika n'akuzimba n'azimba yazikosaako mizanyo ez'ejenjawulo zijukira twalukozesaako olwo muzanyo ne abuka wenja mu adizido myaka giyiseeko ke mabega kaawo naye nga tugamba nti twava erimu kama katonda gye tugenda okubeera nga tudda katuze ku bya mizanyo mukulikeyo ababadde mu masaza genjawulo eyo abamu baabakubye ne batandika okwekwasa nti guno mpiira no bagutunze mukozi bino ina benalabi abawagizi b'ebuddu nga bakaaba bali balumbye akakiiko kaabwe nga babagamba nti kale mwalitunze omulala ne mutatunda guno bati byonna obukakafu buba tebuliiwo kubanga ndowooza okutunda kibeera kibi kubanga kiyinza okubagisaamu ne mu mpaka n'abamu ne baweerebwa obulamu bwabwe bonna mu kiwanja tugaba 5,000 Monday to Friday 5,000 gaba gawangulwa ne gatwalibwa era nga olwokutaano oluwedde 5,000 omu yasobola okubeera nga gafuna bulungi nnyo so nga ate ku lwokutaano olwennyini teyali omu yekka wabula waaliwo n'abaala abaafunayo eky'emitwalo 5,000 bonna baali babalirirwa kubeera nti baali bazannya okuva ennaku z'omwezi nga okuva nga ennaku z'omwezi awo zaali nga 2-3 paka ku lwokutaano olwo nga bazannya so baali basinzeeko emirundi emingi baali basatu ne bafuna akasente ako ku saidi mwalimu abe 14 awo ne 12 kale naawe nno tukugamba bulijjo nti gy'okomye okuzannya emirundi emingi obeera otangaza emikisa gyo tukyasobolesa ndika nti buli lwakutaano tujja kuba tunoonyayo bwe batyo naye n'owaataano abeera akyaliyo nga neero bwe kigenda okubeera kwata essimu yo nyigasita ngambye kwata essimu yo nyigasita 255-91-H nyiga ok bakubuza pini giteekemu pini ya mobile money yo giteekemu oyina okubeera nga oyinako ku airtime wali lugowa airtel so MTN botabeerako na airtime ku mobile money account ebeerako ne 12 kubanga zibagenda okubeera nga bakusalako bw'oteekamu wali eri pini oŋŋambye onyiga kamunyenye tamunye nyo omazo kubango kanyiga onyige biri tano tano kamunye nye muenda emu kadala nyiga akakuba teka mu mobile money apini ajoko zesamu kujako sente au bingo masavu wadala oja kubera ngo sobolo kubera ngo wangula kasedo tuna watu maliza ku mauli le waneno tujja kuba tukola chi tujja kuba tukubulira mu ngeri eyo omuntu oyo naye lwaki mufumbe tuvireo dala n'omukulu ya wangula ku lwokutanawo obengo sobolo kubera nga omuulira nga bwiki
4: mukulu oli otya sebo oli bolonyi sebo ye nampala Yusuf wano ku radio Simba akasente wakafuna ku lwokutano yali meka sebo yali meka
5: yali kitwara tano sebo
4: wali wakazanye milioni meka
5: ajama ze mato
4: Okay.
3: So mukogerako naye wabadde abadde inawo abantu abala abangi bangi naye kisinga okuba ekikulu aye yagamba nti yayita mayi minu gye yakazanya abaatu gambye yayita mayi minu gye yakazanya naye yagobereranga nnyo kyetuba nti toggwamu maanyi leero ojja kubeera ggwe kale no naawe awuliriza osobola okubeera ng'olwaleero lwerulwo 12 ze bakusala zokka ng'onyize stabili 55 sta mwenda emu ash n'onyiga oke n'oteekamu pini oba oli ku kituufu kiwanja kya byamizanyo paka saawa 3 awe bali kubeera ng'owuliriza n'oyoyona gy'oli super 8 n'amawulire amalala wano we tusookera ewaka oluvannyuma ne tuvaawo
1: ya super 8 we tugenda okubanga mpozi tutandikira era nga onako olwaleero tusobodde okubanga tulaba ttiimu ya Maroons nga bakuba police goals badde 2 ku bwereere ng'omupiira ogusooseewo nga bagezaako okulwanya ekifo eky'omusanvu n'ekyomunaana onako olwaleero era nga goolo ziteebeddwa Darius Ojok ne Marvin Oshaba Marvin Oshaba yasoose okubanga ateeba mu dakiika 24 then Darius Ojok mu dakiika 5 bwetyo Maroons nesobola okubanga ewangula police goals badde 2 ku bwereere kitegeeza nti Maroons abaamalidde mu kifo kya musanvu nga polisi amalidde mu kifo kya munaana nga bwetwogerera kati tulaba Bidiko bali mu kuttunkana entebe UPPC nabo bali mu kulwanya kifo eky'omukaaga n'ekyokutaano gukyali we tujjidde ku mpewo nga guli 0-0 bagenze mu kuwummulamu bali mu half time bali 0-0 bwoyinza okuba ng'otunulira wakati wa Bidiko n'entebe tujja kubanga tukubuulira nga bwe kifaanana ajjukira nti bali abalala abana mwabategeera abatuka ku semifinal KCC Kitala SVira ne NEC be batuka ku final so twalaba ku semifinal KCC ng'akuba Kitala golo yaliemu ku bwereere SVira yakubwa NEC golo zaali 3 ku emu wonna mugatte nga bw'otunuulira so nikitegeeza nti nno bwe batyo ttiimu ya NEC abalina okubanga tunga ne KCC ku finals olunaku olwenkya nzoza bwe tuyinza okubanga tugamba kusayira
3: ya olunaku olwenkya mufumbiro agezaako okubeera ng'ayogerera abanafu abafufa lwe bateekateeka okubeera nga bakwasaamu butongole akakiiko akaddukanya ebyemizannyo mu Uganda oba akalungamya aka National Council of Sports ekisaawe kya Kadiba FUFA Kadiba kino nga kyekimu ku ebyo ebisaawe bigenda okubeera nga bikozesebwa mu AFCON naddala mu nsonga za training oba okutendekebwa amawanga ag'enjawulo okusinziira abaana abasobodde okuba nga bakikola naye nga jjukira badde era bamaze ebbanga nga tebakyakikozesa nga bagezaako okuba nga bakiteekateeka babe nga bakikwasa kigende maaso kibe nga kiddaabirizibwa okubeera nga kituukana n'omutindo CAF gweyagala
1: yanga twogerera ku mutindo nga bwe gufaanana CAF bwe twogerera Cameroon basobodde okuba nga bawangula ekikopo ekya Africa ekyabakyala basobodde okuba nga bakiwangula oluvannyuma okuba nti no bwe batyo bakubye Malawi goals abadde 3 ku bwereere olunaku olwajjo omupiira ogwo gwasambiddwa waliko Maore El Hassan Stadium gye basobodde okuba nga bazanyira wali mu Rabat mu Morocco era nga goals zino zonna zateebeddwa mu kitundu kisooka goals 3 ne babanga go bamaze okuba nga baguggala ekisinga okuba nga kyewuunyisa mu mupiira guno nti Cameroon abadde ajja n'atuuka ku final naye n'alemu okuwangula. Yatuuka ku final mu 2004 n'atuuka ku final mu 2014 ne mu 2016 naye okuwangula okutuuka okubuukaako. Naye ekyewuunyisa nga ggwanga limu lye libakuba Nigeria. Nigeria yabakuba 2004 yabakuba goolo 5 ku bwereere ku final. 2014 goolo 2 ku bwereere. 2016 goolo 1 ku bwereere. Ku mulundi guno Nigeria kasate yayiseemu kutuuka ku final. Abakameruni ne bagamba otyo. Otyo.
3: Osangera Nigeria ne bwe yaliyiseemu ndoza babadde bagumye ekimala. Manyi waliwo akubonereza ebbanga nga naawe olina okubanga kati naye ku luno kamunogera eddagala. Asinga mba nzize ne musanga. Gwe basanze gwabadde mulundi gw'okusooka okubeera nga ajja mu kikopo kino n'okutuuka awo waatuuse. Baida wendoza yasinga okuba successful. Bwe ndowooza mu ntegeera yange nti ye sitawangudde kikopo naye obanga ojja mulundi gw'okusooka n'ojja n'osibira
1: ku faino
3: oba okoze nnyo. Naddala nga twogera ku mpiira gw'abakyala nti amawanga mangi aga Africa tegavuddeyo mangu ku embracinga mpiira gw'abakyala. Naye ate agavuddeyo ne gasobola okubeera nga gakikwata mangu nnyo. Kati bwe basanga ggwe abadde azanya faino eziwerako ng'oli mwana awato okukiwangula oba olina ekizibu.
1: In fact bw'otunuulira ng'oyogera ku ekyo Malawi ng'oggyeko South Africa ly'eggwanga ly'amaserengeta erize ne lituuka ku faino eddala. Kangambe ng'oggyeko South Africa ly'eggwanga erisoose okutuuka ku faino za ekikopo ky'abakyala ekya Africa Cup of Nations. Ng'oggyeko South Africa njogera ku mawanga ag'amaserengeta nga bwe gali. Era bw'otunuulira Cameroon ndoza lyafuuse eggwanga eryokuna okujja okuwangula ekikopo kino. Ba Nigeria yeebadde yakyefuga. Nigeria, South Africa abo bo babadde bakiwangula. Mpozi waabwe omulala yajja n'abayingiramu ko yali ikoto lyo Guinea. Kakati Cameroon neyasobodde okubanga ajja n'asobola okuba nti nakiwangula. Ndoza amaanyi ga Cameroon gasinze kuva mu defense. Ebadde ne defense ennungi nebeera ne striking line ennungi kubanga batebeddwa mundoza goolo 2 zokka. Nebakuma clean sheet 3 olabanga babadde bakolya ddala bulungi nnyo. So kusaidi yaabwe kyekyo ekyamaanyi kye tuyinza okuba nga tugamba nga bwe kifaanana.
3: Ok sekati awo tulinda omulundi ogunaddako osanga naffe Uganda nga gye tugenda maaso okubeera nga twetereeza osanga tujjako era tube nga naffe tusobola okubanga tugenda

0: Ibiri abiri mu mukaga Moses Sanguyo yava mu mbeera n'akuba bakama b'amasasi okuli Assistant Superintendent of Prison Hope Catherine, Principal Officer Akshuri Bright awamu ne ayebale Sara mukyala we yali akulire komere eryo. Moses Sanguyo yavunaanibwa ne bane basatu okuli Peter Anziku, omulaye Peter Anziku amanyiddwa nga Dickson Okonzi saako ne Helen Anviko. Okusinzira ku mwogezi w'essigedda muzi omulamuzi James Eremye Mawanda ategezeza nti omusango gubadde gwakuwulirwa leero nti naye ekitongole ekiramuzi kyongezaayo omusango olw'okuba nti ensimbi ezirina okweyambisibwa okuddukanya omusango guno tezinalabika. Ekitongole ekiramuzi kigaseko nti ensimbi bwe zinaaba nga zirabise bajja kutegeeza bekikwatako mu bwangu olunaku olw'okuwulira omusango. Twogeddeko n'abamu ku bannakibuga babadde bagenze okuwulira omusango era bino bye batubuulidde nga bw'obawulira.
1: Abasirikale baffe baabatemula, kikwasa ennaku omutunoowerera omwana n'afuna omulimu n'agenda owulira akolera gindi n'owulira nti ate baamukubye amasasi. Okufa kuno okw'entiisa gavumenti esaana eveeyo ekukwateko, naye n'okusinga ennyo abantu abazze emisango egifaanana bwe giti ebakangavvule mu lwatu. Waliwo ebintu ebikolebwa ku bantu abafaanana bwe batyo, naye oluusi ne gitajja mu lwatu, kikaluubiriza abantu okumanya nti gavumenti erina kyekolawo. Kikyayisa gavumenti, gavumenti esaana eveeyo ensonga eyo ze zikwateko mu lwatu. Ekyokulabirako,
2: obe muwe emyaka nga 7 oba nga 8 ng'ali mu kkomera nga talina we yeenyeenyeza, njagala kkooti emuwe kibonerezo nga si kyakumutta, si kyakalabba, wabula alabe ensengeri gy'etambulamu naye abonebonemu. Kubanga ayinza okuba nga yakola ekintu ekyo ng'alowooza nti abonaabona nnyo nti bw'anaaba atta ajja kuba bulungi.
0: Ku lwa Sseddume Lubogola Simba, nze Jackson Ssebulime mu disitulikiti ey'Ekiboga.
3: Bibadde bikyali bwe bityo.
4: Okumanya bugagga si kirungi butamanya by'olina kumanya.
5: Edda namwandu bwe yayagalanga okuddamu okufumbirwa yategeezangako mwannyina nti nkooye okulabirira ebijja. Omusajja yabanga ayagala okuwasa namwandu ensonga yazitegeezangako ab'ekika kye, baamusonderanga ku ssente ez'omutwalo ne baziddiza ab'oluganda lw'omugenzi. Omukazi yaddanga ku kika kye oluvannyuma lw'omusajja ayagala okumuwasa okuddiza ab'ekika ky'omugenzi ensimbi. Mu bintu ebyateekwanga okuweebwayo mwe mwabanga enkoko n'olubugo, era bino byabanga bya mugenzi bw'omukazi oyo. Ebintu bino byassibwanga mu kasabo akaazimbibwanga okumpi n'amalaalo. Namwandu bwe yafuniranga olubuto ku kijja, omusajja eyabanga akoze ekigambo ekyo yaweesebwanga engassi omwabanga ente n'emigugu gy'embugo. Ebyedda bisasika nga tewali abizza bujja.
4: Okukwe kumanya bugagga.
3: Mugamu ku mawulire amalala ge tufunye mwe muli agafutuse mu disitulikiti y'e Kayunga nga poliisi ekutte omukazi ayogerwako nti kyandibanga yasindika omwana wa muliraanwa we Arthur Mukisa w'emyaka 3 egy'obukulu ku kisenge n'amuttirawo. Helen Butoto, omwogezi wa poliisi mu ttundutundu eryasezibwa, agamba nti ettemu lino lyabadde ku kyalo Kalagala mu tawuni kanso y'ekangulumira mu disitulikiti y'e Kayunga nga Sharon Namata yakwatiddwa oluvannyuma lw'okusindika omwana ow'emyaka 3 egy'obukulu.
6: Polisi disitulikiti y'e Kayunga tuli mu kunoonyereza ku ttemu eryakoleddwa ku mwana w'emyaka 3. Kigambibwa nti omwana ono yavudde ewa jjajjaawe n'ajja n'ayingira mu nnyumba y'omuliraana tegerekese nga mujomba Paul we yasanze muwala wa mujomba Paul ategerekese nga Namata Sharon eyakubye omutwe gwe ku kisenge, omwana n'afa. Olwamalirizaawo n'akwata omulambo gw'omwana aguteeka mu nsawo ya sukaali eyekkiro 5 n'amala n'amusuula mita 7 okuva ewaka, era okkakana nga akaveera ako yakabiseeko obusubi obuli awo twategerekese. Kyamukisa mulungi nti poliisi twategedde ku nsonga eno.
3: Butoto agamba nti Namata wakutwalibwa mu kooti singa poliisi emaliriza okunoonyereza kwayo.
6: Omukyala ono Namata yeetumulina mu kaduukulu kaffe wano Kayunga. Omusitansi maaso n'okola okunyiriza kwaffe, wabula omulambo gw'omwana ono emyaka 3 gukutwaliddwa mu ggwanika Kayunga okulaba nga postmortem ekolebwako. Nga poliisi twongera okubiriza abazadde okubeera abeegendereza, kubeera abagendereza eri abaana okusobola okwewala obuzibu nga buno. Amangu ddala ng'okunoonyereza kuwedde, tujja kuba nga tukwata ono omukyala Namata tumutwala mu kkooti awenembe n'emisango.
3: Buli lw'oyogera ku Radio Simba n'entandikwa yaayo, toyinza butayogera ku Alex Mukulu, muzzukulu wa Kabangala, ku ntandikwa y'empologoma y'eddembe. Alex Mukulu bwe yavudde mu bulamu bw'ensi eno ku nkomerero ya wiiki gye tukubye amabega, Radio Simba etegese alipoota olutagajjo gy'egenda okufulumya ku lunaku lwa Wednesday wiiki eno, ng'egifulumya mu bitundu bya ddakiika 10-10 ku buli ddakiika 10 ezisembayo buli ssaawa, okutandika essaawa 4 okutuusiza ddala essaawa 12 ezaakalabiriza bazaana. Alex Mukulu mwe yakoleranga programu ye eyitibwa Akasenda Bazaana. Bingi nnyo okubimukwatako mu bakozi n'ebirala by'ogenda okuwulira mu alipoota yaffe ku lunaku lwa Wednesday.
4: Gano ge mawulire g'ebyobusuubuzi, obutale, ensimbi n'ebyenfuna gagakutuusibwako.
7: Housing Finance Bank, we make it easy.
5: Uganda Airlines, kampuni y'ennyonyi mu Uganda, egamba nti eyagala yeetongole eve ku ddaala ery'okufiirizanga gavumenti ensimbi esobole okweyimirizaawo era ekola emirimu gyayo mu gutundutundu wano ogwa Afrika. Jim Awake, Chief Executive Officer wa Uganda Airlines, agamba nti kino kisoboka bulungi nnyo omwaka gw'2023 ne gutuuka, nga waliwo eddaala ekkulu erituukiddwako singa gavumenti egiwa byonna bye yeetaaga. Jim Awake yali Chief Executive Officer wa Ethiopian Airlines okuva mu mwaka 2004 okutuuka mu mwaka 2011, mu kiseera kampuni eno we yakyusizibwa bingi mu ngeri y'okugaziwa n'okufuna amagoba, okuva olwo teyadda mabega. Jim Awake agamba nti ayagala okuzimba kampuni eno mu by'ekikugu, enfuna y'ensimbi, enfuna y'abasaabaze, entambuza y'emigugu okuviira ddala ku kisaawe ky'ennyonyi Entebbe okutuuka ku bisaawe ebirala mu nsi yonna. Disitulikiti y'e Lamu mu bitundu by'obukiikakkono obw'eggwanga eyagala okuttukiza akatale akayitibwa Apiriti Animal Market akatundirwamu ente, nga kasangibwa ku nsalo ya Uganda n'eggwanga erya South Sudan. Aba disitulikiti y'e Lamu bagamba nti akatale kano baagala Septemba w'omwaka guno aleme kaleka nga tekatandise kukola, kalyoke katandika okuleetera abantu ensimbi mu kitundu ekyo. Akatale kano akasangibwa ku luguudo Apiriti Seretenya Ikotos Road mu ggombolola y'e Madiopei kazimbibwa mwaka 2015. Obukadde bwa siringi za Uganda 35,000 obwawe bwayo Ministry evunaanyizibwa ku by'obulimi, obulunzi awamu n'obuvubi, ng'ekigendererwa kwali kwagala kulaakulanya ebyobulunzi mu kitundu ekyo n'okuyitimusa ebyobusuuzi wakati wa Uganda ne South Sudan. Wabula akatale kano kabadde tekakozesebwa okuva mu mwaka 2022 oluvannyuma lw'obutali butebenkevu obubadde bubeerawo ennyo mu ggombolola ye Ikirosi esangibwa mu South Sudan ate ng'eri kumpi ne Uganda. Sisto Ochen Oyet, ssentebe w'olukiiko olukulembera disitulikiti y'e Lamu, agamba nti embeera y'obutebenkevu egenze yeeyongera okuyitimuka kati nga kyetaagisa emirimu egyali giyimiridde gitukizibwe. Disitulikiti y'e Lamu egamba nti etunuulidde ennaku z'omwezi 17 ne 18 zibeere ennaku ezisookedde ddala ez'akatale kano akasuubira okubeerangawo ennaku 2 buli mwezi. China yeeyongedde okweriisa enkuuli mu nkola y'ebintu ebya tekinologiya ebigifudde y'akatale kati mu nsi yonna. China amawulire agavaayo gagamba ekola ebintu bingi kati ng'erina ebika 315 eby'ebyamaguzi by'ekola okuva mu makolero okuva ku 1963 bye yalina mu mwaka 2016. Rhodium Group, kampuni erondoola bino byonna, egamba nti lino ddaala kkulu erituukiddwako omuli okukola emmotoka z'amasannyalaze, baatule ezikozesebwa mu mmotoka ezo, era nga n'ebyuma ebikozesebwa mu makolero nabyo bingi byekoze. Okuvuganya ne mu China mwennyini ku tekinologiya ono kweyongedde nnyo mu kampuni nga Xiaomi, Huawei Technologies, Alibaba ne kampuni endala ezikola ebyamasannyalaze omuli emmotoka awamu n'essimu. Mu Housing Finance Bank leero, siringi ya Uganda evuganyiza bw'eti ku zimu ku nsimbi z'amawanga amalala. Dola ya America eguze siringi 13.7 n'etundibwa siringi 13.88. Pawunda ya Bungereza eguze siringi 14.98.
3: netu ndiwa sinye 15 mbisatu mwenda yuro ya abulaye kuze sinye 12 mchenda msatu netu ndiwa sinye 15 mwana mutano silingi ya Kenya kuze sinye 2 mwenya sente nsambu mbili netu ndiwa sinye 3 mwemu sente 3 mbili
8: kama dama ulirege vyo busubzi obutare ensimbi nebye mfuna gaga kutusi wako
7: Housing Finance Bank, we make it easy.
3: Katukiendeko mubikuwa atakana na amateka.
9: Umanya mateka, ato utamanya, techukujisa ako musango. Manya mateka, ni kansu na mutebi sumaya.
10: Obulunzi bwe bugagga naye obadde okimanyi nti ovunaanyizibwa buterevu okukakasa nti ensolozo z'olunda tezituusa bulumi yadde okusaalimbira eri amataka n'ebibanja by'abalirwana abo. Ndi muzukulu wa Gabunga kanso na Mutebi Sumaya. Oyo yenna eyetaba mu mulimu gw'okulunda naddala ng'olundira mu kifo abantu mwe bawangaalira bino nno bibyo oteekwa buteeso okukakasa nti mu mulimu gwo guno ogw'okulunda oteekwa okuba ng'olina obuvunaanyizibwa kw'ebyo by'olunda. Abantu beetaba mu kulunda ebisolo eby'enjawulo nga muno nno mwe muli embwa, mwe muli embizzi, mwe muli ente, mwe muli endiga nga abantu we basiima okuba nga beetaba mu mirimu egy'enjawulo. Oli wa ddembe okwetaba mu mulimu gwonna kasita okakasa nti otwala obuvunaanyizibwa bwagwo emirundi 10 ku 10 nti era gwe okuba n'ebisolo byo tekitataaganya era tekifuukira kizibu kyalo n'abantu balala. Singa oba oyina embwa, embwa yo n'efuluma ewuwo n'egenda n'eruma omwana wa neighbor oluse emuse oluse emusiza obulwadde bwa rebizi, ovunaanyizibwa ng'omuntu gw'alunda ekisolo eky'obulabe okukakasa nti oteekawo embeera yonna okulaba ng'ekisolo kino tekikusimattuka kugenda kutuusa ku bantu bulabe. Era singa ekisolo kino kituuka mu mbeera ekulemerera kya buvunaanyizibwa abatwala ebisolo okibakwase okijje mu bantu we bawangaalira. Singa kikulema omuntu n'atuusibwako obulabe osobola okuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka. Olwo nno gw'alunda ente, endiga, embuzi oba embizzi kya buvunaanyizibwa okukakasa nti oyina ekibangirizi ekimala era ekiriko olugo okukakasa nti ebisolo byo bino tebisukka lugo luno kugenda wa neiba kulya bijanjaalo bye, binyeebwa bye, muwogo we n'ebintu ebirala. Ebisolo bino bisobola okwonoona ebintu by'abantu ate nga nabyo bo bye batunuulidde. Nalwankubadde okulunda bugagga tekiteekwa kubaawo ng'onyigiriza abalala. Osobola okuvunaanibwa omusango gw'okutta ebisolo ne bisaalimbira mu ttaka ly'omulala. Osobola okuvunaanibwa omusango nti ebisolo byo byagenze ne byonoona emmere. Osobola okuvunaanibwa omusango gw'okulagajjalira ebisolo byo ekyaleetedde abalala okufuna loosi. Mu mbeera eyo, singa ate gwe oba olunda embizzi oba ebisolo ebivaamu olusu, embizzi ne ziryoka ziwunyirira ekyalo kyonna ne ziryoka zisitula obulwadde ku kyalo. Mwana watu nalwankubadde tukimanyi nti olina eddembe lyo okwetaba mu mulimu gw'oyagala. Tetugenda kufiirwa bantu lwa lusu lwa mbizzi luno. Ne bw'onooyimirira ne weekalakaasa, bw'onootwalibwa mu mbuga z'amateeka, kkooti egenda kulagira embizzi zitundibwe abantu basobole okufuna emirembe. Osobola kwewozaako otya singa otuuse mu kkooti? Waliwo ebikolwa ng'amazima bisukka ku magezi g'abantu, act of God, nga byonna ebyetaagisa okutayiza ekisolo ky'okuva ewuwo wakiteekawo. Naye ne wabaawo embeera ey'obutonde tugeze amataba, enkuba n'etonnya nnyo buli kimu n'ekyebaka, ebisolo ne bitambula. Kkooti esobola okugamba singa enkuba teyatonnye empitirivu bw'eti olugo terwandigudde ebisolo bino tebyanditolose. Singa omuntu owookusatu bano abasaalimba obubwa obwana obuto obuzannya kajja ne kasumulula embwa ku lujegere, awo nno nawo tusobola okugamba embwa eno byasumuluddwa busumululwa. Naye waba alinawo okubaawo obukakafu nti sigwe wagisumuludde kutuusa ku balala buvune.
9: Omuwulidde ku by'amateeka, singa oba omwetaaze osobola omutuukirya ku ssimu ye noti 759-36-1074.
3: Mwenna abaneetaba mu ngule ya Radio Simba World Cup y'olulimi Oluganda mwetaagibwa okwewandiisa kubanga okwewandiisa kwatandika ddawa n'ebukoto ku buli lunaku okuva ku lunaku olwabbalaza okutuuka ku lunaku olwa Sande okutandika essaawa 4 ezaakalasa mayanzi okutuusa ddala essaawa 10 ez'olweggulo. osobola okujja n'endukusayo n'ekikula kyonna mu kika kyonna nga tesukka myaka 12 oba okujja n'ebigikwatako. Okwewandiisa mu ngulu ya Radio Simba World Cup y'olulimi Oluganda kwa bwereere era kwesigama ku bika bya Buganda, jangu okikirire ekika kyo, ebirala byonna birigoberera. Eddakiika zoolekera okuwera 2:05 ezakayita ku Kawoza Masiga.
11: Abuge gabadde amawulire ku Radio Simba.
12: Eno ye sawa yendala
13: kulubakola.

0: se nume tetinta nga mugongo.
1: Bwe tinta!
0: Ngeri mu kafui.
1: Kafui chi!
0: Ako mwai.
1: Mwai chi!
0: Ogwa koja.
1: Koja chi!
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
0: Oluganda.
1: Luganda chi!
0: Olwengule.
1: Ngule chi!
0: World Cup yolulimi.
1: Olulimi?
0: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup yolulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilolulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa mungule. Tewaba kunafuya. Bakambe, mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Tukwanirize nate ku ntunusi y'ebinyuma nga bikutuusibwako 22bet Uganda akazannyawe kafunira enkuba empya. Kuba mwakafaananyi weewandiisa ne 22bet n'ofunirawo ennyongeza ya bitundu 10-10 okutuukira ddala ku kakadde kamu 3 ng'osiba ku ttiimu z'enganzi. Genda ku 22bet.gg kaakati weewandiise ne promo code central 22bet. Double excitement, bet on it. 22bet erungamizibwa ekitongole ki Uganda Lotteries and Gaming Regulatory Board. Betting wabulabe kuwongo era takkirizibwa eri abatanneweza myaka 25. Betting ane obwegendereza. Kashiko.

0: Mbuze nume, teti ntanga mugongo.
1: We tinta!
0: Ngeri mukafui.
1: Kafui ichi!
0: Ako mwai.
1: Mwai ichi!
0: Ogwa koja.
1: Koja chi!
0: Koja olulimi.
1: Lulimi chi!
0: Oluganda.
1: Luganda chi!
0: Olwengule.
1: Ngule chi!
0: World Cup olulimi.
1: Olulimi?
0: Eya Simba.
1: Okwe wandisa mungule bili abili mukaka. World Cup olulimi no kumanya. Kugenda maso. Wano ku Simba. Kati mwenabe ulilo olulimi sawa ya kutinta. Tinta, tinta, tinta. Gojokwe wandisa mungule. Tewoba kunafuya. Bakambe, mundeka tinte. Gengule tinta.
2: Sebo, ze watermelon ndiye cha wansi chechiba chenge dobu lunji. Ata chechi woma. Ata sala walala.
3: Mama, eno watermelon ye woma yuna. Anti for crop sweet. Akule vya magero.
2: Kandabe. Mwatu ne womera dala. Faith Agro Inputs Limited, a created the four crop sweet, nga kino kijimusa ky'amazzi, ekiyamba okwongera sukari mbibala, olwo ne byeyongera okuwooma, okwongera okukola langi, wamu n'okwengera byonna wamu. Kiyamba okwongera ku budde, ebibala bye bimala mu katale, nga bimaze okukungulwa. Kino kijimusa ekireseewo enjawulo, eri abalimi b'ebibala, wamu n'enva endiirwa, nga kyongera ku ssente ze bajja makungula gaabwe, wamu n'okwewala okufiirwa, olw'amakungula gaabwe okuvunda. Kifune, okuva maduka ga Faith Agro Inputs Limited, mu Container Village, ne ku Entebbe Road, kwa Isedia Building, okuli na n'omuzikiti gwe Nakasero. Obaba kubire, kunoti 75 1 93 84 99.

na na katambora kakura odi makumi ya tano. Introvert waji tuendeka mwana sita biri tanu tanu steche dabu biri sema shuki nkugambia koja koja Uganda nkubide wanesimu katibu yebas nkubide wanesimu nga biya yogeda mpule anguwa mtu erinyo gweridu ma mga anti wa erinyo likuru ma harika katiba ngambia atiba mga anti ayogeda likuru ma sita biri tanu tanu steche ndamu biri sita emu hash King Ronald Ogambotia ayoga loan out aka Boy Murugwara mwagizi wa Chado ndo gutali musanguri otia atenga mwagizi wa timu ya Arsenal. Sita biri tanu tanu stachira wabiri sema ashirumba ingi joshu nzijuki za nzenge bintu bino mbiogedeko kumari banga banacha dondo chiri chitia abana boku musanvu bana bechitetika tukirira waliwa obude buwedeyo.